0: alam dinañ dem ak kibam dem def transfert ba xam na fan la ko fan lay jëm Dakar lay jëm luko wala dal fal waaw ku baax assalamu alaykum
1: wa señ hak
0: mbake
1: enso
0: hein
1: mané amna
0: jere jeuf sona nday
1: ci amon
0: ndeysan
1: kontan nak
0: yalla mbekti mi sa bark señ bi nday begna may sama xolset na sal tabarka allah jere jeuf ndeysan wa kumba wote nga ñenelaw bu ba yag yu xamna ñenelaw faté seeni bax tok sona lay sal ma ngay gërem bax ma ngi te xew ko diko gërem ba diko ndekel and ak ñun ndeysan bo ban ndeysan batay bañu doré nak wa kumba jambar mi nga classement am jaar ci gamme bo dem fatni seeni bor

سينصر الله ديوانا.

يا وهو يفتي باتنا.

0: de kalung nan jokkunun ci genn bu de horotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak aksi nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

diko ubbi mu jang ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun munako lum wax ah la jor mom bi khalima jaxate dello bopam dello wali ñepp ci bopam yalla subhanahu wa ta'ala te mo inna lillahi rajiun ngir lu yeme lim gis ci letter bi te letter ba te wax ji gennu ci nax gana moy mam la lat jor don doylo ci xam xam ko ubbe te li fi lay door sukkandiko bay def lola mom moko jox xam xalat bi te amana ci xam xam lako tek serigne bi limu ko tonti ci xam xam lako tek ah motaxit inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mako ci munako lum wax munako ki de djublu wala man mi la djublu lol la khadima jaxate kala wax lat jor xamna jombul fofu it xeyna khadima jaxate gana boba lat jor amna dole am sañ jilif ka jor am ay renseignements généraux am lepp mu dajé ci mom té bour yalla jox ko ki xeyna lo tax mu bëgg défendre sëñ bi jombul motax waxé lol mu nako ki djublu la man mi la djublu lat jor ne ko ngir yalla wax ma lum wax mu nako néna borom xam xam ci buntu bour mi ngi melni aw weñ ci kawé xeyta lat jor ne ko lolou ki man la gëna taw ci metti ndax yaw la jëme weñ bi man mu jëme ma li nga xam ti ken tuddu ko té lat yori tuddu ko waye wax na ko xadi ma joxate waye xadi ki lo gis ci biram lol lat yor laaj nako xadi ma joxate kala lo gis ci biram ah mu nako xana bayiko ndax notante ak mom lu wura di la lat yor xadi ma joxate kala lol la wax lat yor notante ak mom lu wura di la ku ko not mom yaay gëna kawé ñepp waye ku mu not yaay gëna sofé ñepp ta nak gortuma ne kenn dana ko mëna not lat yor ne ko wax nga deug leg ab jangi téwuta gog koy bayi ci ci jangi ah bok fa mané bayi lay wër ko lay ba nga yëkëti sa machine ba jall yek bañ ko jey nga xamné boy bayi dang koy rombu jall bu dé machineum gi nak dama ko xamé won way bëss rek mu jëm kaw bu ko défé bu pono yi waré ngi kout diksi bi lu tourné té diksi té aw jiwu du wat bu ko défé bo dé ba jiggi nak ay wa doga tékat sa machine nak way bayi nak wo ci tollo moy dang koy jigi rek jall ndax am nga fa lo fay bay lool am li jangi ab dertember wala bu ngeen ñu jangi wala dertember jangi dal moy wari mi ci all bi melni ab jall lay doon jallu suuf bu deugër ma xaye mom dafa ñew naturellement do suuf suñ ko jall do yalla ko sakke nonu le ko ciuf loolu dib jangi loolu nak la jor neena degub jangi du tey ko way bokki waxtu dañu jot ni tam degub jangi du tey gop waxtu bu maté nañ ko delo borom al waqtu la yarham no ngi siari mbokk yep bayuñ ñam señ omar señ mbacke bu sa mom señ amal jombu ni koy siara wa hadra bi fofu yep bayuñ kenn serigne abdourahmane ñang khalifa serigne mbara ñang ñu koy nuyu diko siara serigne omar loum ak ko njabotam nga fofale ci aliya koy siara bayuñ kenn ak fenn ñenn bay balla jëng mom serigne cheikh aliou soxna kenn jax ngi fofu serigne alaji dam jaxate ñu koy siara soxna khadibey soxna may jagne soxna fat jagne soxna fat bajar mbok yepp ñu ngi leen di nuyu soxna bu sa jang sumpok bay jagne soxna lay jeng keur musti law mbok yoy ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siara bay serigne ji jassak ñu ngi koy nuyu diko siara ko ñaanal tawfiq waye duñ faté serigne abdullah atsar ngi fofu ci lansar mom itam waye sidi ñang tax man jant fenké ndong serigne mbacke sall ndongal mo aybu ñu ngi nuyu mbokki talib yoy yep bayuñ kenn fo mbokku nek rek serigne balla jaxate mo ngi fele ci gemul waye duñ fatte ku melne serigne daru sok mbokk yoyu soxna awal kanak mbokk yoy yep salaj dam sey mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu bayi cheikh ndjay bayi fall am tam mi ngi fofu soxna ngi geey mi ngi fofu mbokk yoy yep ñu ngi leen di ziyara bayuñ kenn señ cheikh ndjay ministre serigne abdul khadir mbake radiyallahu ta'ala anhu ñing koy nuyu diko siyaré bay ibrahim fall nga fa li ci ndamatu mom cheikh al bukhari mom njabotam

0: Jantube FM
1: Batu jammu bi wote japlenti ak wolontugo andak yaaka Batu jammu bi wote japlenti ak wolontugo andak yaaka
2: Jerejeuf mbok yi kon niñ ko baxo di def ak yeen Batu jamm bi ak kaddu mag ne kilifa yu bax yi tay ñoo ngi fi ci Daru Khodous ci ke sonu mam Fatim Mbake Maremelo nama Cheikh Batu jamm ak Serigne Maodo Cissé bu pire ku nek xam ko itam ci taxawayam su ko defé ñu laaj ko ci walu jamm Serigne Maodo dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso ta xol yi gaawu juk te it lu mur xel yi yomb Radio Jant bi FM ci Touba ak Cieñeram japp na ni jamm bokk na ci likoy safara ñu bëggono xam rek ci teunk no gisé jamm ak jamm lu mu mëna juk
3: on se bilay sami radio na shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim jorin ma ngi lay nuyu ma ngi taxawat fi tay ci Touba ci sama kër mak soxna mam fatim mbacke mu sama baye cheikh mohd mustafa ci bisu sama baye cheikh mohd mustafa bi ñew ziar ci ko ndokaleko ndokale njabotu mam baye cheikh mohd mustafa gep li nga wax nak defal na ni jarul sax sorry parce que jamm mom ba nga waxe jamm rek la lepp duggo xana dal ñu gëna tapé xol yi nek ben lolu moy indi jamm bu amé so bëggé raw di nga nalaw so bëggé lek di nga lek so bëggé nan di nga nan so bëggé julli di nga julli ndax lolu yépp nak dafa and ak doom adama mo dara mo da fay lek da fay nan da fay julli da fay lune waye kon lolu yépp lo ci bëgg def rek so amul jamm do ko mëna def kon nak jamm mo am solo yalla nñu ci yalla boole defal
2: yalla nñu ci yalla boole defal jërëjëf señ Maodo Cissé jërëjëf mbokk ci kon benen baatu jamm ci benen waxtu ja ngeen jëf
1: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontugo andak yaaka baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontugo andak yaaka
0: jant bfm
4: ma ngi tambali samay kaddu ci turu sun borom di wax bismillahir rahmanir rahim di sante sun borom cyantu xol ak cyantu lamiñ waye di julli di selmal ci mustafa sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamé né fep fu mbolo tok ba jugé fa te julli wuñ ci mom sen jotaay ba bé pertangé lay nek ëlëk donte dugg nañ aljana ginaaw lolu ñu nuyu mbolé mbokk yi fi tew yépp nuyu l'islam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yaram da fay faral li wax ne kam min amwatin tahya alqulubu bi dhikrihim waye wa kam min ahya'in tumithu alqulubu bi dhikrihim akabaare ño xamne ñi ngi ci bir suuf te buñ len fatali ko tuddu len xol yi dundu waye akabaare ñuy dundu ne ci kaw suuf te buñ len fatali ko wala ñu tuddu len xol yi de cheikh abdullah had dafa bokkon ci ñi nga xamne ñing ci bir suuf waye fuñ leen tuddé xol yi dundu ci lèr xol yi dundu ci nam yalla mom mi nga xamné dunum gi yépp da ko jéxal ci jaamu yalla don na wax né duma don kudul jaamu yalla duma don kudul jaamu yalla duma jaamu ludul yalla kon dunum gi yépp da ko jéxal ci ubudiyatu nga xamne motax ñu bind doomu adama wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'buduni mu doonon nituk deug nituk passef nituk jëf waye nituk pass pass soy bëgg waxtane ci imlaat da nga dul xam ba xam ndax ci tab ngay waxtane wala ci jambar ngay waxtane wala ci bëgg señ tuba gi nga xamne da ko bëgg wax ko ci lamiñam bind ko ci khalimam jëf ko ñu gis wala ndax da ngay waxtane Seyd Lahad ci dundal mbokk rawatina ukhuwatul islamiyya wala da ngay waxtane Seyd Lahad digëntem ak talibé limu jëf ci diiné jëf ko ci mbokk gi jëf ko ci sunna kenn du ko faté xolal liko Allah jab aziz waxon néna ko won shayattumu kullama kana munhadiman min bahdi walidikum ya safi yasiyami da fa melne lepp li rabbon li rapon ginaaw serigne touba wala la ca mabbon yow defalat nga lepp besrar ko bam bes tak yow serigne abdullah yaay ki nga xamne ya sel ay jikko nituk jikko la won waye nañ bayyi fofu yépp ñew waxtaan ci sey ibul hadd ci ak ganem adnam nga xamne dafa tollowon ak 1914 ñu nek ci 2014 nga xam day melni madna ab siècle madna témérat kër bam gané adna la ca serigne touba wax ak lam ca def ak lam ci bind ñu waxtane lolo xam nga mom at nim gané adna rek at mom mo dafa am lu marqué ci yoon wi serigne bi dafa wax né ci balsasine nga xamné ci la feub la har gané adna 1332 hijriya ci at momu le seigne bi nopi ci jihad ak bakanam jihad ak ñetti non yu top ci bakan moy nafsu shaytané banex ak adna ci at mi seigne bi had gané adna ci le seigne bi takaliko ak yoyu ci jihad bu mu don def ak ñom waye wax na né ci at momu lama don wut ci jeysasin moy at mi seigne bi dem ci geej lama don wut ci yalla diko yene ci yalla diko wut ci yoronte bi sallallahu alaihi wasallam diko yene ci yoronte bi at momu seyb lahat gani adna serigne touba neena at momo la am lama don yene ci yalla ak ci yoronte bi li bal sasin min jay sasin hawaitu fillahi wa fir rasuli ma nawaitu kholal khasidam yi nga xamne motax mu nek khadimu rasul ma waxal bo xamne khadimun bil mustafa bil mathi wassalati tulal abadi neena sama khasid yoyit ma don def ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam diko def sunu borom tambale ko ci asis 1300 hijriya neena khasid yoyep sunu borom min ko nangu ci balsasin ci lako magale li balsasin min asasin bajalta khasaidi khabilta khasaidi kama laha bajalta nga xamne at momu seyb lahat gané adina kon ci circonstances yi la gané adina nga xamne amna khasid yi seyb bi teunké sahru ramadana balsasin ñetti khasid la yo xamne mom tam ci at momu la waye amna gum teunké tamit shawalu balsasin muy wéru koor wi nga xamne ci la seyb lahat gané adina waye amna gum teunké tamit laylatu balsasin bu soron nga xamne moy guddi gi seyb lahat gané adina la ko jitu nak serigne bi defna ak khasida ci geej moy khasida wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim nga xamne fofu lako sun borom waxe nako sa yoonu geej gi dama ko nangu ba beug la ci faye jëm jo xamni dalay ligéyal tay bokku ci sa ñabot fofu sax serigne touba tudna fa turu abdul ahad mu bok ci turu yonte yi turu yonte bi sallallahu alaihi wasallam xeyna dañ ci ñew ci kanam bu ñu wax turu yi ta moy as'alu man laysa lahu kufuwan ahad salatuhu anni ala al abdul ahad nga xamne fofu yonte bi sallallahu alaihi wasallam la sun borom xamal ko ne ko koku dang koy tanal aw wajur wax ko sat yam ci wax ta moy ndayam ba ca juroom ñaarelu mamam dañuy don ay kang don ay foré di dundé senu ñak te kenn musulena yilif ba juroom ñaari sarté yi mat ba señ bi jugé ci geejgi tamit ba nekkat mursani sun borom waxat ko lolo nga xamné ci biir khasira wakane haqqan amna lu ci señ bi junju ci lolo ci mujuga kafa'ani man maluhu kufuwan ahad bi mali khayri saqa kull man jahat ma gogo nak bim jaxal jankat yi ndax ma gogo ismu mawsul la li khayri al aqila ta man lañ wara defal ko xamni moy al aqila waye nak boba lam ñewagul adina motax mën ta def man gogo bi serigne bi ñibise nak wut lolo mam tierno wut ko ba gis ko ke serigne modou assa jaxate ci la serigne modou joxe ak njabot gi yep serigne touba nga xamne serigne mourta la diagne sa waxna ko ci way wax neena xal ja serigne touba jugge ci geej ga mom la ko jox mu jitu jere geej ga wilayatu shari'atu yawon ci nar ya bamba ko jël jox ko mu jitu gaaya nga xamne kon seyb lahat xal bobu la gane walé adina waxna ko sank fayuk sun borom la ci cheikhul qadim légi nak biñu accé ci yeen djolof fofu le serigne bi défar khasida limahin bashir tanké ko ci arafé la khad ja'akum rasulun min anfusikum muy téméré beuyit ak ñaar fukk tolno turu serigne abdul ahad muy abdul ahad waye ci bir khasida ga serigne ba neub ci turu serigne abdul ahad sababu serigne abdul ahad ñewugul adina beydo moy a'uzi bi rabbi ya wa huwa al wahid al ahad min lahini kafani sharra man ja'alu nga xamne aynu a'uzi gi ak ba bi rabbi ya mo lay jox ab ak delu wa huwa al wahid mo lay jox abdul ahad gi soga ñew a'uzi bi rabbi ya wa huwa al wahid al ahad biñ ñëwé ñaari nak ci la xassine ba xañ ci fi ñu wax al buqhatul mubarakatu tay ci ñaarem fofu la sey blahat gane adna ci ba xassine gogu ma waxon bobu nak bi mi gane adna nak la señ bi torante ak señ bi defa khasida fusti bi sarfil hasanat nga xamne señ bi mi ngi ci way maryama ndayu isa way nak ci walu tawriya mu def ci lu bare bare ci mirum serigne abdul hat bala lolou sahru balsasin gima waxon sank nga xamne bi seen la hat di waja gan adina serigne touba daron waxane damay waja am gan gu tedd na ngeen mako terle terale motax khasir gogo ci sah ramadan balsasin seigne bi lu bari mom tam wané ci seigne blahat ci walu tawriya ñetti khasir la genn nga mo tamale raditu an rabbil aradi wa sama bi khairi suqtin wa sukuri sama bi ci def mo tamale shakartu rabbi dahiya li kulli man waj'a lil ihsana fi kulli thaman ba ci def nak mo tamale sahidtu anna allah rabbil akram wa anna 'abduhu an-nabiyul mukarram hadiyatul baqi kafadni kamada wa li siwaya siqa man lam yahmuda rafa'ani rafi'u fawqa al-kurama bil iftikharin bimun lam tarima raditu an muqaddamin qad qadama kulliyati fasirtu busral khudama madal yal wasihu ma lam yusbiha lahu min al-muna wa tibi abikha bagati shakartu rabbi wa rabbil akram da khidmatin liman huwa al mukarram nga xamne bobu fek na serigne touba di wax ci khasside gi ne ma ngi sedene sun borom moy kenn moy aji tedd ji way yonent bi moy mukarram sun borom kado bi may jox mom mi aji dessi kado bobu moy jox hadi joju momay fegal al kamat tay momay fegal lepp luñ santul daw jëm ci keneen kulu man bobu mi nga tollu ci serigne mi nga fek serigne touba tollu ci ne sun borom yeketina ma bama kawé mbolem ñu tedd ni ta lolu waxumako ngir pokrew mi nga tollu ci sun borom defna man serigne touba man nek mbektem mbolem ñu jitu won mi nga fekk serigne touba tollu ci sun borom yaatal ko ba jox ko ci ay xewal yo xamni ni kenn musu ko am nga xamne hadithul baqi gogu muy wax moy cadeau bi nga xamne mom la ko sun borom jox ta moy serigne abdul hat ta lolu sax dana gëna leer ci kanam xolal wer wi nga xamene ci la serigne abdul hat gane adina di korité 1332 sawala balsasin serigne bi lolu serigne bi teunk ci ak khasida tuddé ko bi sawali balsasin té lolu moy koritek balsasin 1332 ci korité gogou sey ibn lahar gané adina ci ñaar fukk fan yi ak ñet mo tambalé sahida li mu'min anil kayfiyah bi kawnihi li abadan fi niyya gis nga sahar ramadan balsasin fofu señ bi moy sédéné sun borom moy akram waye jaamam bi di tay yonentem moy mukarram waye fi nak mom sun borom mi nga xamné mu'min anil kayfiyah la nga xamné xel du ko daj lepp lu rof sa xel rek sun borom wuté nak lolu yalla mom nga xamné moy mu'min anil kayfiyah nak moy sérel nek djubbu nekkal serigne touba ci lepp rawati la ci yéné xolal ci bir khassidi gogou nga xamné moy sawali balsasin koritat 1332 nga xamné ci la seyd lahad gané adina ci la seigne touba ci la seyd lahad gané adina ci la waxane wajahtuhu wa huwa khayr wali wali khadal ajati fi shawali ma ngi jakarlok yalla ta yalla moy gën gi ki ñuy mengol yalla fajal na ma samay aajo man serigne touba ci koritat sawalu balsasin gi nga xamné ci la seyd lahad gané adina kon ci wer wi seyd lahad gané adina ak admi ci la serigne touba waxane ci lako yalla fajal aajom waye at momu serigne touba gané seyd lahad gané adina ci la serigne touba waxane lam doon wut ci yalla diko wut ci yonent bi ci at momu lako am li balsasin min jaysasin hawaitu fillahi wa fi rasuli ma nawaitu waye ba tay li balsasin min asasin khabilta khasaidi kama laha bajalta gis nga bo deme ba ci juroom benelu beuyit ci khassidi gogo ta moy sawali balsasin korite balsasin juroom benelu beuyit ba ci lay wax allamtani bi khulhu wallahu ahad bi annaka allasi kafani man jahat moy lam waxon ca wakana haqan kafani man maluhu kufan ahad bi mali khairi saqa kull man jahat xamal nga ma ci khulhu wallahu ahad muy sarwe na yo yalla ya may fegal kep ko xamne day dingat ci juroom ñentelu beydu nak mune baraktali fi umri ya baqi wa khutli mawahib as-subah mawahib as-subah nak moy seyb lat to moy jox diko sun borom jox serigne abdul hat gis nga korete gi seyb lat gane adna señ bi def ci ak qasida tanke ko sawale balsasin ci sawal gogou ci korete gogou la sun borom jele alquran jox ko serigne touba neena ko yaquduni ila aljinan alwali wa khad lilkitaba min shawali sun borom jox nama alquran ci weru korete motax serigne lahat yalla dogal sun borom bim joxe serigne touba alquran ci wéru korité muy korité wi serigne lahad gané adina serigne touba djël alquran mom itam rafatalé ko serigne lahad kon mawahib as-subahi mom la moy cadeau bim do waxan hadiyatul baqi kafadni kamada waye xolal tarjuman ji ma don wax légui moy bi sawali ama basasin khasida gogo xolal ci tarjuman djël la ci serigne touba wax dafa wax né بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما جلتي يونتي صلى الله عليه وسلم سلمل تي موم اك نيوم اك صحابام نمتي تك بشرني الله تبارك وتعالى بسوال عام بلسين سن بروم بيغل نما سن بروم مي ادي كاوي بيغل نما تي كوريتك بلسين moy korete gogou seyd lahad gané adina di 1332 waye yewu fofu guddig seyd lahad gané adina serigne bi defar na ci ak qasida tuddé ko laylatu balsasin busarun guddigi guddig balsasin gi dal mbekté la guddig gogou la serigne ibn lahad feñ gané adina khasiri gogo moy laylatu balsasin busurun mo tamale ci li khayri kulli walidin wa waladin khada al ula sukhida min lam yalid ba ci ñentelu beuy bi muy hadani al akram yawm al ahad muy bis bobu ibn al ganad na wa laysa li siwahu min murtahid is nga kado bi ma don wax legi li señ touba wax ne hadiyatul baqil baqi kafadni kamada ak waqtali mawahib as-subaqi gogo nga xamne seyd lahad ab kadolo bu sun borom jox serigne touba nga xamne da ko ko digon ci geejgi ne ko sa yoonu geejgi dama ko nang ba da na ci fayé ko xamni mo lay ligéel beyd wo señ bi wax nak wax ko fa nak mu gëna leer neena ko hadaytani ya rabbi hama lafafin waye nak ahdaytali ya rabbi hama balsasin nga xamne sun borom gininama gind nga yow sun borom ci amal sin moy at mum ñewé ndiarem waye nak yow sun borom jox nga ma ab cadeau ci hama balsasin moy at nga xamne ci la seul lahat feñé adna gis nga khasid gogu di li wa innaka latulqa alquran khasid bu doy war la gis nga señ banki tudd dat bo xamni dat bobu señ bi fekk wuko ci sahé dat bobu señ bi fekk wuko ci sahé ma ngay wax ci bir khasid nga nan nawaita shukraka ila rahsitafin rahsitafin gogu moy 1980 bi gada bi amé jooni at ak ñen témèr lolu fekk fi señ mag bi ci sahé lolu ci khilafat sey ibn la lu xoto xodul nak ndax serigne abdallah ci at momu la soga nek khalifa serigne touba deug deug khalifa lako jitu naib lawon lolou du samay wax serigne abdallah jaxate marché bimu defal serigne abdallah juñu la ci lolou neko bil mahwi hustauna dar al khilafati ya man naba khablatasin kharman min al budala lu waron am tan ifansa ko yow serigne abdallah nga laqe fi nak keur khilafa gi yow mi nga xamne lu jitu 1980 da nga wut won ab sang ci labdali sogna ko nak bir raf'i amatasin ukhlifta za amanin ya man yasidu wa ya man yanqutul ajala kon lu jitu muy gane adna li la ci señ bi def bimu gane ad lu bimu waji gane adna señ bi don wax ne damay waji am gan gu tedd na ngeen nako terle teral le motax bimu gane adna wax nañ ne serigne bi dafa soppi keur gi soppi go xamni yebena ba bis tuddu mi delsi bisu jot dañuy ray ay gatt fofu cheikh yeet magal ak jeufi ndigal serigne touba ye taxon na kenn ku ne da nga ray ab gatt ci sa keur tara ngay seeb lahad ji fofu la tambale waye kero bam gane adna serigne touba wax wo ay mak ci mag ni neneen na ngeen mako ñaanalal mu dund ngir dama ko yaakar seyd lahad neena beug ak wolu ak ragal ak yaakar kuma ko def kulul yalla tasna sama yaakar baye te bam may sakal sama tur wi dafa am mak ñu wool wolu da leena wolu bam ñew mu ne len na ngeen mako ñaanalal mu dund ngir dama ko yaakar dal nak yaakar joji bis bu mako noré tass yalla ko fekk dal nit ki nak luko bakkanam jaral bo defé né sa bakkan jaral nako ko da nga defé dal di wax lolu biñu démé ba ci juroom ñettelu fan ba ñu diko sakal autour sëriñ bi wo cheikh mohammed lamy job dagana jox ko khasidat fussi bi sabil hasana né ko bo agge nagn ko japp nagn ko jang ñett yoon tifliko ci nopp nday jor bi khasside gogo nak señ bi def na ci lu bare bare ci walu tawriya ci mirum señ bla degna ci señ abdou wahab touré mune señ abdou karim touré neena tok na ci wef señ touba ñu jang khasside fusti ba agge ci maryama fukhti mokhina mune maryam momi de gënal sama maryama jaxatami kon ci walu tawriya def na ci lu bare bare waye serigne bi wax na ci bim gane adna ne fekkul ci adna ko gën te ko gën du ko fekk ci adna lol serigne abdou bah jahate di kuñu xamone ci ragal yalla mom ko netti bañ joxe tur wi serigne bi ne nañ ko tuddé abdul ahad serigne bi bagante serigne ko don tuddé ba ci yag serigne bi ñew taxaw ci buntu neeg bi japp ci buntu bi yëkëti ñaar loxam ñu tuddu ne abdul ahad serigne touba ne ku man aw turam sayaram aram na sawara dal di ne ki ñuy tuddu bim gane aduna la am maqamam yont yalla isa lu ñeuk muy mos wéru ndayam lol nak jarna leral tuti xam nga ab yont maqamam nubu wara wutom kenn duko fa fek ndax ñom ño gën keneen ku dul ñom waye nak yont yi li ñi bari

bopam la ngir ñom fekkewuñ ko xolal yonent yalla Musa ak yonent yalla Khudar ki ab yonent la mursal la ulul hasmi la bok teewul amna xam xam bo xamni sun borom neub na ko jox ko Khudar mu dem di topi Khudar ba gis ko lum ko wax al attabi'uka ala an tu'allimani mimma hulum turza ndax duma la top xam xam bi la yalla jox nga xamal mako ci nga xamal ma ci yont yalla Khudar jox ko ay condition ne ko dag may top te do ba wax pourquoi Musa da ko sa insha Allah sabiran wala ahsi lak amran Khudar ne ko fa inni tabahtani fala tasalanni han shay'in hatta uhdisa lak minhu sikra dang may top te buma wax pour quoi luma def rek luma laaj explication li fek expliquuma la kon ab yonent Musa Khudar ñep d'accord nañu ab yonent waliyu la da na ep xam xam ab nabi truwi nak mom feb lat fi lay danale dafa nek tour ba nopi nek maqam nga xamne mom moko ñëk tuddu ci aduna arabiy xamuñu ko won dafa nek maqama yant bi jël maqam jojo serigne touba ñew donu maqam jojo ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam fibla nak ñew tuddu tur wi donu serigne touba ci maqam bobu motax tur yu doy war di secret kuko man sayram aram sawara kuko bind ci bammel duñ dugal mugal borom bu auto di jafé ci rew mi nga xamne nit dana bëgg dem tok ba ngone du gis luko yobbu boba ku ma sala bind turam ci suuf diko xol nga auto serign bama daan jangal di sulayxuma de kon ci ci mom la gis mu daan ko bind nga xamne kon tur wi ay secret amna ci di abdul ahad nga xamne ayab la xad jaakum mel yoyu ñu jox yonent bi nga xamne rauf la rahim la jikko yoyu siblat da melewon non waye yonent bi fan la tuddé abdul ahad kama khama as'alu man laysa lahu kufanat salatu anni ala al abdul ahad waynaka lutul quran yalla ne señ tuba ne ma ngi ñaan yalla mi nga xamne amul lenn ci kenn ma ngi koy ñaan lan mu julil ma ci abdul ahad kon fofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay waxal waye señ tuba fan la tuddé abdul ahad señ tuba bi mu nekké ci gej di jihad ak bakanam di jihad ak non yi di jondontek jafé jafé yi fofu la tuddé won abdul ahad nga xamné ñi wedd yalla ñepp señ bi day xex ñom boba ci khalimam ba jël secret qul huwallahu ahad defar ci jaasi jo xamni wala gomar jo xamni ci la rendé ñu ron bokal ak yalla fofu la señ tuba tuddé abdul ahad fu ko waxé néna sabahtuhum bi qul huwallahu ahad bi khanjarit tawhid abdan lil ahad señ tuba fofu la tuddé abdul ahad fi blan nak ñew tuddu ko nak ñew nak don ko ci tur don ko ci maqama don ko ci tur don ko ci maqama nga xamne dafa xoot sax jeeruñu ci dugg maqama ñett la maqamul ahadiyya ak wahdiyya ak wahidiyya amna ci benn bo xamne fofu ku fa nek da ngay am at tajalliyat yu joge ci sun borom nga xamne ci jëm sun borom yi lay joge directement ñew ci yow maqam bobu kenn musu fa ag pour yond bi kenn musu ko fa donu ku dul señ ci wax fofu la maqama abdul ahad bi joge ci teunk waxna la sankane limahim bashir

jotu jox kem li nga jox dalale won nga xernu bi imam sharanu kamal tirim ba bambalay misal mun ginnani moy bor dial khutbi won ci xernu bi.

joy xarnu bi minde fi mbacke ya len fali bur kuma se xeytal mabar di xelle taaju far fajon nga joy xarnu bi señ bambaay ngeen ji wurus señ bambaay ngeen ji wurus fu genn xanjar dal di rus gor slawaje du turus doy nga takayal xarnu bi señ bambaay ngeen ji wurus fu genn xanjar dal di rus gor slawaje do turus doy nga takayal xarnu bi def nan la ngay sun takay di sun bitik nu dila jaay ya gëni bay gëni da jaay mbakaya gën xiriti xarnu bi ya

0: ful bu ko dogo bayil bayil mo tay mbiram li taxadi moko mom laaj beug wax ne moy borom moko jago du sen morom ni len gannaaw mune kanam moko jago du sen morom ni len gannaaw mune kanam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: Batu jamu bi wote japlenti aku wulung tubu andak yaka. Batu jamu bi wote japlenti aku wulung tubu andak yaka.
2: Jerejef mbokki auditeur yi waxtu ñu randak batu jambe kaddu mag ñi kilifa yu baax jotna. Tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi Seydina Ousmane Gueye tay ci Lancir. Bëgg xeex ak mom waxtanu teunk jëm ci waluk jam. Señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso te itam xol yi gaaw juk te it lu mur xel yomb lol. Radio Jant bi FM ak Cienyar FM japp na ni jam bokku na ci likoy safara. Señ bi ñu bëgg xam no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne ablay ñi ngi lay gërëm ci salat bi ñi la wax ne rek cheikhou lamé ngey mu baax ma da wax ni jamm gisul ko gën fi gisul lo ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay loola jinde ko jamm wax na lu dub jamm ko fere ko te nit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
2: ginaaw ku ko bëgg ku nekk da nga koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ mëna def ba am ko mom jamm
3: wa nuñ ma def am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wi ne wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dul jant te may jaar ci ñalla aw ñalla baxu de ku bëgg jamm da nga jaar ci jup wa na satum saxan fata bi mo yoon yalla wi ne wet bo ci ne nol ban rek sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dul jant lolou dal lañ war def tayit ñak ci ajer wurt aw ñalla mom moy fital te fital kuy fifir ngay mujjii kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wana satum saxim li rek la ci xamone ma ngi lay gërëm di la sant jerejeuf salatu wassalam ala rasulillah
2: jerejeuf sayyidna usman gay tay sir ansir jerejeuf mbokki juliti jerejeuf mbokki talibe yi kon nak li mo ne kon batu jamm bi ñu andon ci sayyidna usman gay tay sir ansir ngir rek xantu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dembu tay dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon mbokki san nañ leen gërëm leen jox leen di dañ inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu jangene jeuf
1: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu andak yaaka batu jamm bi wote japlenti ak wolontu andak yaaka
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mang leen di nuyu rawati na mbokki talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci Pakou Ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci Pakou Ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am erni yatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am erni inguinal erni yi nak bari na erni inguinal erni dans ligne balance erni umbilical erni yoy yep ay xet la bu fekkene erni bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay erni la yo xamne kum dal ñewal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni man na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñu xamne dañu bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñu joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonful ma de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral derbi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga won ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamné dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamné dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamné mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wote

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي

watalbunuwo sawla miñe waw karnubi tay jima wax banet taret ngir yama def antarperet ya fa bi qamqamni yuret ci sama xel ci karnubi tebul ma tankam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ko ko ñaan murid yi yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal karnubi joy perantalanu joy bonu fabul lenu ni woy kunu yafal bande fi koy modelu natal karnubi gisunu yaay te no ngaram ku ñak yaay day nampu mam bural te bonu ngala daam rog ni mbollem karnubi fa bal sa dom yi yep bot ñomit ñu bot senu njabot ku mën ta bot nga jox ko mbot ndax yalla natal karnubi te fa muri yi sutral motali jakaji nunal fotolu dalishan halal.

lunib marid wala muqatti de tarid ndaw ñom ya gay qarnu bi and ak commerçant di jay ñi li fadan sen baxay te xam ya don sunu bay mo te nga na tal qarnu bi ñi le nga xatt de fi chef ñi de fi dak ngir bañalof ñi daw baraw beñ ni fif mo te nga na tal qarnu bi yaw la no ya karabada ngir ya nu tagal ak bida dub nanu mbolem lanu dan bakaje ke ci qarnu bi tan yaroni tay arun nanu dotunu faqa minanu dotun nalaw yewu nanu yaram no na tal qarnu bi sonu joxon nak lanu yaron dotunu def nanu def on khana yagono yarunan ku weddi la jal qarnu be yaram lo nanu torax lo nanu doy nanu ran saraxtu nanu jeblu nanu sopiku nanu sarax ñu natal qarnu bi nun tuxu nañ suñ kari bay gaday def la suñu bay tuba di kar bamba di way serign bi gesul qarnu bi murid isa len nanu ran ngir xam ya len amewon ya len joxon lañu yoron yobu nga moti qarnu bi ci jani reccu nañu tay xamne ni beydu shuru bay ya mana may ni duko doy mote nga natal qarnu bi bawal bawal jolof jolof mbolem palak narak walof ken desadul ko ami yef serign bi gesul qarnu be ko xamne dana ami jak dame angara ki jot me an ma am den mu jek serign bi gesul qarnu bi kuma sam yari wata soxla la ren ji ñaari moto tamon tam jogum moto serign bi gesul qarnu be ko xamne dana ami tax tay mu nge gine bu bax bu gana bex bam na ja fax serign bi gesul qarnu bi kër ya ngi wet bani chundum lane wayaron dafi koron nya doni bur dafi koyon serign bi gesul qarnu be tubari sax perte nañu ñaren gamonit perdi nañu yawodi faji nañu yal nañu yes ci qarnu bi nya tukki won far nañu lang fuñ jiro resulen falan aduna ya kono weleng serign bi gesul qarnu be nar ya ngi yal wan ak akhar cheikh bun xamone nak delu fajar ken taratul lo joxinar way mbake gesul qarnu be way mbake yu xunañ ba de waluñu so ya xeñu de melal ni koy ramu ko de ya nu ci nul wa qarnu be yow yaay donay muhammadu ter nga sirub hamidu ter nga moti ahmadu man nga musal wa qarnu be man nga defar bi te kibir defar nga ba dolo kibur ya dindi alarba diber sak muriti qarnu bi man nga kanam man sagana awlo sante yalla mune waw lo wax fa diwan ñu ni waw wax le ñu natal qarnu bi sa mbir apatan ak deram na qarnu bepp am ngeeram te am deram te yakko gam gam may jariñ wa qarnu be male bu nak gay la qamul waju qamul des koy qamal subhana ya kamat kumale ane xawan wa qarnu bi nañ far wañi ko tagdam ngir moonu may lu jombi maam bole ngur daw diram ak cyanta war wa qarnu bi bamba mané fula misal ay geej gu war wa senegal ken dula jale genugal seydou zato el qarnu

0: tam khalam du gaddo na do fatelef ci xarnu bi day dusu do nga yedatam du sey jalanu ci denam mujegedel waani janam ta musafir ci xarnu bi
1: bamba dige ku tabige fek bage ku ne kongi mudu jalara banigi ibisi tayal xarnu bi lu bax do bax ba jall bax way serign be wessu bax bax nga yam fi xoti bax baxale gay qarnu bi wajula sop dal di bax wajula weddi dotul bax wajo garam muy gandi bax wayo ko warna qarnu bi ku weddi li demal lagan isa di mbar mu manu gan ya aram lo tan ak sagan bamba ko ñak ci qarnu bi ganele dam yi ganatu xel manu ko tak di rot ba kalima ak da yuqo lotal na mbolem qarnu bi par ba xerona koy qiyas lu xel dañu desu quran
2: ci goloko munuma ko fajj mais katra commencement katra bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassene lolou moy problème katra bi du sobe na inshallah bu fekkante ne katra ki dem na buji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko fajj bu mo gis bu fekkante ne li nga xamantene goloko la munuma ko fajj ki nga xamantene tension bot la gënuma ko fajj xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc len de nga xamantene le goudi da fay leer mais beccak da fay lendi wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal courant ngay gis lolou nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faju ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dig inshallah
3: ak mohammedou sidi ben bour nek fi ci touba garage darul mukti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupul wi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
4: Mohamed Sidi Bembour ngay fajj hémorite fièvre bëtt siti impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis kenn du ko xëtto yow ndax liñ ci def feegnal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
2: képp xamantene ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene santé gibi day metti hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkantene yagale ci yow bo demé douche da fay deggel pitch bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamantene ya nga yam yoy bu fekkantene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man da walay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mo bu gat inshallah rabbi ka bu fekkantene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gendi lolu bu sobe na inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe na inshallah rabbi
5: man la modou sidi bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mu am imri bu genn ni mais yalla def na benn bu dem la ma jox benn bu dem man na sama soxna nang bu ko nané mom sama imri bi do xay genn neew na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais benn bu dem dong la ma jox kesse woon na serigne fallou mbacke lolu moma ma la ngi wax laaji mu lu seer sax da na mon yo mécanicien wala da manako de man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox benn bu dem ma jox ci la sama soxna ci nan non la affaire do xey sey barke sin tuba waaw
4: waye hémorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappelé fa dama bëgg di séni jaax li jeex
6: su ma ko melni yow waye loone man na ko rek man ngako man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangor bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu séni ba lendam dang ko fajj joni bo dé ba nga xam sa kat neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé ni teum bi boko nané boko jeex bu yalla dogalé nga nan ni teum bo nan ko bamu jeex do jeex sax li teum lo man dama ci bagay gona dang ko man man na fajj te jambaana te werna te wax deug yalla ak wexalam seru nit la ko xamanteni bi li muy def man nako xamna ay jang nako ba man man mi de li won ci man dina ko ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emori dema dem ba naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li te ni boko nané do jexal li jambaan tuwal xal
3: ak mohammedou sidi be sidi be bour nek fi ci touba garage darul mukti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mukti dende ak defar ko tupul wi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: mi te gis bokk ci ni ngeen di deg dalé na safara ba no
8: sëndu no dudu man pierre jeune
9: lan nga fa di ci wax
7: faccet mom mo la dal
8: non moy dal
7: ah emourid bu genn bi mohammed sidibe ala fagn moko def
8: sa di ko bu mu wer
7: mohammed sidibe ñu li nga xamantene modi impuissance sexuelle joni def legi gis legi wa mohammed lolu yeen na ñepp
9: wa yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay donti ne problème impuissance sexuelle amna yo xamantene emourid moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu sobe la bala mo wax dara moy borom bi da bo deg sama wax bi fekkantene problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mu deggal limalay wax da nga xamne problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop lolu yepp problème amna yo xamantene emourid moko def amna yo xamantene problème do ci moko def kep ko xamantene ya nga am problème lolu bu sobe la problème faiblesse la la wax de bobu bo jele garabam joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garabu dem suba won da ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni ci mam
10: wa assalamu alaykum wa man mi ci debé problème neew katan la am wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru bi mo ñew mu jox ma garabu joni bi wa garabu joni bi mu demé bu ne butel la ma jox ci guddu gi ben kaas bi ma naan ci ko la am sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci debé ma faj ñom wer wa li waxumako pour mu fay ma way ki man mi bu ma déggé sax gëm mako waye bu ma ñewé ni faj dama mu wer wa ko am problème neew katan da ñoxum ci to emrit wa ñewal fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñew bu daral boko wer ak mu genn wa inshallah
11: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi len di nuyu mbokki Touba
12: ak mbokki daru ci ñare FM
11: man defa la jogé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wer yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab gi ci sa silat jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamne da nga am emori wala ngay séré wala boota dekk sa soxna sa yaram sa xel du ci ne nga am febar yoy ñewal ci four bo ñewé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul fumatu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki tuti la waye wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako waye bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogole mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalla en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problème neew carton jaaxet uté lol nda rar jotlé rogal taw ko katam fa sidi be mbour meke Touba garas daru muhti taref neew carton emorit bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar nene o da gar no tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jek je neew carton ara foko roga foko taam futen bo indamir na lay taamaate na saasi ga atum katane sa da kuy dami na saasi o fogo le serer kep ko wana na de jega wona problem giro gar de ci din mene garas daru musti sidi be mbour mene Touba garas daru musti wala hoy na 77 304 29 29. Wassalam
13: sen wax touté la ci dibe mi bari na ñu fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bop yalla nako yalla katanalé non ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax neew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy doot na ci yow moy bop fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci yow kasté lolé goor go waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na ba ci dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax ba ci dem ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré dugu gi rek dama ci wut waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma du lañ may lék lo kon nak yalla nanti yaa bi may sa garab gi diko naan ak legi yeg na ci sama yaram bi luma gëjë yeg luma juroomi ata ngi di yeg mu bëgg ko la fajj dal bëgg lu wër ta woor ñëwal ci sidibe nekk garage daru mu
12: ak mohammedou sidibe mbour nekk fi ci Touba garage daru mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru lu garage daru gëlé nga wo ko mom mohammedou sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: Mohamed Sidi Bé Sidi moy lan
9: ci febar ciossal la Sidi dafa bari jamono bi parce que Sidi dafa def ñaari façon d'identité li ñëtt ci Sidi kep ko xamantene problème Sidi ngay am commencé ma Sidi moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Sidi Sidi kep ko xamantene problème Sidi nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
7: mais Sidi dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fajjali ci bopam daf leena teul
9: wa Sidi garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que Sidi ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rek
8: walu Sidi bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am Sidi bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal set Sidi bi mbu garage daru mu
14: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum Sidi jangalay kadior ak tank metti yeb ak bari lendeum waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xam na ne fumay wax ni man amna na ma juroom ben fukkat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko devalé bi asaman da don set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamni ci deug nga ko dama xamni lolou dal na la bo ñewé garage bu dar musi nga laj Sidi ba mur ci étage bi ñu tek talako
12: ak Mohamedou Sidi Bé Sidi Bé Mbour nek ci ci Touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara di ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi
3: wala bo ñewé ba ci daru garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: ci Sidi Bé Mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
9: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ci katrak ak ak golokom golokom man mënu ko faj bu démé ci golokom mënu ko faj mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassé lolu moy problème katrak yi du sobé na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faj bu mu gis bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu ko faj ki nga xamantene tension beut la bu ko fa xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddii da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faj ci charge ma gis inshallah rabbi amul bën di fay inshallah rabbi
12: ak Mohamedou Sidi Bé Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupon yi
3: wala bo ñewé ba ci darul garage daru gilé nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
7: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam Mohamed Sidi Bé Sidi Bé Mbour.
15: Vous écoutez
16: les réseaux
15: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
16: Les réseaux
15: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Yantib FM, indi LRK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
17: Wajar!

Jara budul kone keraudatu, majalah kita.

Watching the watch,

0: di jaar nak soppé serigne Bamba Dior Ndiaye koku mo di serigne Cheikh Fay ci Ali Mangue Diar wax mbeul mbokk ande di len nuy baati di len ziar di len ñaan jambaay nu nday ni nak mam ami cham mom cheikh jire waral souk mank nuy baati ko ziar di ko ñaan jam ak rek mbeul mbokk baax di dan plaay di len nuy baati di len ziar di len ñaan tawfe jere jeuf sama meek sona biti ma len ziar ba ni nak mbokk dar nay ni nak ya ko mba jang mi fo mank ziar ba di ko ñaan jam ak mbeul mbokk nek rek ci dar nay mag nuy baati di len ziar di len ñaan tawfe 88 628 1337 88 628 1337 ci daari joko ci radio jant bi fm touba 95.2 animation xati dag wala pas ci korola mbine ma ñu bañ li tbarakala and ak ndongali khadim song ndongal seigne basirou seigne fallou ak na and ak mom rek seigne abdina djif seigne abdina djif da ngay ñew ci zikkar sa su ko de malaka jan ak mbokki ñew ci zikkar jox mbole mbok baye fari ak mbok yaay fari di len ziar bax di len ñaanal jam Gede di len ziaré bax di len ñaanal jamm
1: nana mom cheikh ibrahim
0: ma ngi nak mam fatou djom ma ngi len ziar bax di len ñaanal jamm djoba ngi nak mam sédek mbolé wakir ki ma ngi len ziaré bax di len ñaanal jamm ay kon ziar ba nak mam touba ma ngi len ziar bax mam bamba jere ngeen def ni na len bu baba ay ni nak mam ben ci ma ngi len ziaré bax di len ñaanal jamm ay ni lay ziar nak mbolé mbokki bay xare ci daanu ndamaato ma ngi len di bat di len ziar boy kar ci xewul seigne ba yaay boy ma ngi len nuyu nuyu wala wa keur gi ma ngi len ziar ba mère fatou ma ngi len ziar ba gey ay nak mère sar ma ngi ziar ba sar ni nak ya momi ma ngi len ziar ba si la ak mbolam ñi baye xel fofu ni baax seigne mor ñak serigne dar ak mbolam serigne dar yi ma ngi len ziar bu baax ba ni nak seigne barax mom cheikhul khadim ma ngi len ziar la ñaan jam seigne sar nga jam serigne sar yu ci dindi mbolam bëkk dindi

0: 88 600 28 337 moo di xaal wi. Am na ko fa yëglu Amine Dakar dara na ko ko baaxee baax mbokk mi. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum salaam maam Xarit.
0: Maa ngi ziar ba xuma.
1: Nga yitte yi.
0: Sant yàlla baax kese riñ.
1: Nga si jàmm baax.
0: Ngi sant baax alhamdulilah kay.
1: Alhamdulilah.
0: Alhamdulilah kay.
1: Nga si yàlla bëree bëri.
0: Yàlla bëri bi nangu te bool ñu ko xuma.
1: Yàlla mboole buy déglu cee jege rek.
0: Ndeysaan.
1: Nga seq Serigne Xarit Ngueye rek.
0: Waaw.
1: Siyaare mboolem soppi Serigne Xarit Ngueye yëpp.
0: Ndeysaan wallaay.
1: Mboolem soppi rajo bi.
0: Mboolem soppi rajo bi.
1: Siyaare mi liggéey ak. Yi gontu ñëpp rek.
0: Ndeysaan def nga rafet wallaay.
1: Di la ñaanal jàmm ak tawfiq.
0: Amin Bar Sinto Amin Amin Kay.
1: Siyaare mboolem ñoo jege rajo bi rek.
0: Ndeysaan dégg la xuma.
1: Waaw di jege ñëpp rek di ñaanal ñëpp ñu fekkee bis bi ñu dem di gis sangu tedd bi alayhi salaatu wasalaam.
0: Wallaay amin yaa rabbal aalamiin amin xuma.
1: Ku ko ci jàmm. Yàlla defal na ci tawfiq ñu dajee ceeg ngërëm si sangu tedd bi alayhi salaatu
0: wasalaam. Amin amin amin yaa rabbal aalamiin yaa rabbal
1: aalamiin. Ngërëmul yàlla suñu borom.
0: Amin amin yaa rabbal aalamiin xuma.
1: Jërëjëf waay.
0: Dégg naa la Serigne sama xol seet na xuma.
1: Jërëjëf
0: jërëjëf it xuma jërëjëf xuma. Ndeysaan jërëjëf sëñ xuma. Ñu ngi koy gërëm baax moom sopp Serigne Khadim Guèye tubaarkaale di ko nuyu ak mbooleem mbokki maçon yi maa ngi leen nuyu baax te di leen ziare baax di leen ñaan a jàmm nag jërëjëf xuma. Sant ngërëm ci moom xam naa kon assuré rek laay daal seede mu ñambaas mu Abdoulaye Diouf rek assuré xam naa ma ñambaas rek jox ko sama waa ji Momadou incha allah rek xam naa gën naa loolu rek daal nag seet nag Serigne Khadim Guèye jox ko nag Serigne xuma moom. Maa ngi ziar nag. Maa ngi ziare bu baax nag mbokk yi nekk ci tool yi di leen ziare baax di leen ñaan a jàmm. Maa ngi ziar nag sama waa ji ñax ma xamal maa ngi lay ziar baax. Di leen ziar baax di leen ñaan a jàmm faa ana mbokki Baale Fall nuyu mbokki mbokki Pollek Ndiso di leen ziar baax waaye mbokki Tawfiq maa ngi lay ziar baax di leen ñaan a Tawfiq yéen cantan ngërëm ci yéen. Kan mi ngi noonu 88 bi 628 339 ku ne nga def ni Serigne xuma moom le daal di egg si jotaay bi incha allah rabbi.

0: ndeysaan. Jërëjëf. Mi ngi noonu moom la ñu àndoon si Ablaye Diouf tubaarkal, xam ne yaat na lool ndax jaar nañ ay nisaan ay jaar bërëb. Tubaarkal ñëw nañ ci zikkar sa ñëw nañ tubaarkal ci asiru. Donc jaa nag sama waaye Serigne Maodo Cissé ci Allemagne ak mbooleem bëgg Allemagne. Kon su ko dee xam naa nu mu def rek mooy seet nag Serigne Ahmadou Bamba Gueye, jàq nag Serigne Xuma ak mbooleem soppay Serigne Khadim Gueye. Su ko defee nag nuyu ci nag Badiane Fama ak rek mbooleem ko xam nekk su àddoo sa xol sedd bàkk na Cheikh Mohamed Mountakha moom Serigne Khadim
1: Gueye
0: ñu daal di koy fexoo di saan mbooleem soppay. Baa ko Cheikh Mohamed Mountakha
2: ku bëgg Cheikh Mountakha yàgg fi jógal taxaw jàppoo màggal ko.

ni nek mbeuk dar rahman ma ngi nuy baaji len ziar baaji len ñaanal jam cheikh fall jere jam ma ngi ziar ngi bala mbeuk dar rahman di len nuy baati di len ziar nek bala mbeuk kab ma ngi len ziar ba di len ñaanal jam ba ay fe ñang ma ngi len ziar baaji daana ñaari bay fall ma ngi ziar bala mbeuk ñaari bay fall ni ba naka na mam jaara sek ma ngi len ziar ba pep serigne dar hein ma ngi nuy baati ko ñaanal jam ay ziar ba naka ma len mbeuk garazar ma ngi len nuy di len ziaré bu baax baax. Bak

0: serigne xuma mi ngi no yaatal mako bam yar jamma ko lokey maçon ngi ziar ba di len ñana jamm ma morfa an mbok madiana ma ngi ziar ba mi serigne ma morfay serigne maram ndom no def ci khadim diagne maçon ma ngi de ziar ay 88 bi 628 337 modi khali an nako yeglu ma nek ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: assalamu alaykum
0: ma ngi ziar ba yaram
1: ziar
0: ba ma ngi jamm
1: jamm
0: insan ba alhamdullah kay
1: Serigne
0: Moustapha
1: Serigne
0: Moustapha no def
1: sant baa baa
0: ngi jaar baa kay jaay sant yaar baa alhamdullah kay yaaram
1: alhamdullah ñu ngi yaar baa baa
0: yaara bari bu nangu te bol ñuko
1: alhamdullah
0: baa yaak may fasale jeuriñ
1: waa ñu ci ginaar
0: de jaay jeuriñ ci Serigne Moustapha
1: alhamdullah
0: alhamdullah ñu sant baa kay jaay
1: yaar baa baa
0: jeli jaar baa Serigne Moustapha
1: yaar
0: alhamdullah kay jaay
1: ak am magabu
0: wa alhamdullah na ci jamm wax deug yalla
1: alhamdullah yalla yalla mo ngi tekke duwende
0: amin amin bak serigne djiba amin kay amin amin ya rabbal alamin kay
1: alhamdullah
0: alhamdullah kay njay
1: ni
0: san ba tabarakallah kay
1: alhamdullah
0: alhamdullah tabarakallah
1: ay deug ci nda
0: wa suñu jamm wa sang rek ni deugante waaw
1: ci
0: jamm ba alhamdullah tabarakallah kay alhamdullah kay njay
1: ni tayar ñepp
0: def ngul rafet ndaysan waaw
1: jërëjëf
0: degna la Serigne Moustapha degna sama xol seen ndaysan jërëjëf Serigne Moustapha jërëjëf jërëjëf njaay
1: ndangum ndangum bu mëna jaar rek
0: inshallah dina ñëw sopp yalla jërëjëf Serigne Amadou Moustapha dina ñëw inshallah rabbi ndaysan ala di dongé waaw man koy gërëm baax mom Serigne Moustapha ndaysan jambar la tubarkala Serigne Moustapha njaay Moustapha borom café gi ma ngi leen dekkel baax ndaysan
2: bakash munda khale
0: way
2: ya mandu ya ayyuki
0: inshallah nana yo ci ñangum donge bu sabe yalla inshallah rabbi
2: borom tuuma
0: ko ciar baati ko ñana jam rek mbolé mbokki bax rek ci diwanu ndaysana daru ndjay di len ciaré bax di len ñana jam

0: que ya mando.
1: Ya ma ngi ziar ba di ko to ba sing cheikh fay ma ngi lay ziar ba di la jaba di la tubal ba ni sa ngi ziar ba wa ni sa ba ba ga bamba jo sa ma am je ko dakh jang man tu ba ko dakh jang ya do yi sun sun ma ngi lay tubal ba xal ko ban ko ngorom.

arki cheikhul khadim nehna na ma ngi ñu nak serigne bara boy ma ngi jaraba bëgg sama du fadil ma ngi jaraba ci diwanu play baye jep wa ñoo fa

0: le 628-37 si daari jakko mané ko ku baax ci assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ay
0: magni ah xadim
1: yow da nga fane magni
0: amin amin jaw amin ndeysane
1: yow nga do soppay magni
0: ay wa amin amin ndeysane
1: yow na la barke magni top
0: amin amin bay xadim
1: waxtan na lol
0: alhamdullilah nakh yalla jaw
1: ah
0: jerejeuf bay xadim beug na lol sama xol setina ekok sama bay la bay xadim jaw ci ndamat amin bay xadim ni koy jaar ba diko ñaanal yagge bel barke cheikh xadim jerejeuf bay xadim sama xol setna lol amin amin amin jaw Comment tu vas manier la fidèle à la dogal à la yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale bay xadim ñu lokay defé ñama dalé mouride tabarkal lañ ci waram mo nak inshallah rabbi gëm na ji né ñew ndax seeni ñaan tabarkal jërëjëf bay xadim ñu leen séré ñeen ziar ba

0: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garaw yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi
1: di
2: fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré emory beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nane ko fibron la wala ñu nane ko manifos la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kel ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokki ngir yeneeni laral man ngeena woté ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jam
4: serigne bakay serigne bakay
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokki nu wa cabinet médical borom taif Mohamedou Mara borom ma sha Allah ño len di nuyu di len ziar di len bal aq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeexares séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 elements yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne ama nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjalulo ko te lo ci garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo amu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaawit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xam xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaawu lolou moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal wa mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek liñ len ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolou amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaydo
5: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek mo wax wé ci won
5: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
6: bi ngi ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni new doole ko xamni
5: new doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
6: lo dal mom mo mom la ci gëna sentir
5: new doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo leke du gaware sax yo gis nga ne
6: même lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko ko kene sax defa damay xif
5: da ngay xif
6: wax damay limay lek ni sax bu jekk daw mako meuna lek wax deug yalla
5: ne nelaw yi nak num def
6: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit daanaka wote ni damay no damay nelaw
5: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
6: yi damay nan
5: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw Emeril bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben four nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
6: kon dal dama recommander dama koy konté mi dat ba rek jëndal
5: waaw non muy fajé emeril be ak yoy nga wax yépp nak fi ni lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
6: waaw ma ko ndima jël
5: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
6: dana ko jël dem ci wadi ci xamna ci
5: benen waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
6: waaw
5: bari na dal lu muy def
6: man dama ko jëlé gis na ci xaf la wax deug yalla
5: waaw baxna man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo agné
6: waaw
5: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
6: kaasu méw bu tang
5: yi lol dé mom boko défé mom bu soyo yalla am sa xol dana sédd lol yak
6: jërëjëf baana
5: okay
6: dégg na ma jërëjëf
5: okay baxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw jërëjëf yalla ci yalla def barké jërëjëf jërëjëf réñu def nak régaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss koku am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko défé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woot 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message inshaallahu rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis da nga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamantene ni mbiri docteur la inshaallahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangar yoo xamanteni ni bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor place di ko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci katanu suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayra bo xamantene ni du bayra bla way bayre wursak lay don akuk yeketiku nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andut ak wursak andut ak yeketiku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay don dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu ta dañ la yéné seen wursak ta and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci katanu suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
7: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamanteni ni dafa yegne yorna domam jo xamanteni ni tollu na ci wara xamé ba paré ta mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamne dal ki mom waron na meuna bayyi li te lolé munu ko bayyi inshallah rabbi kep ko ci am so ñewé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamne mom lolou mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
8: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99
9: 76 686 83 99 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéel yu mel non ño nek ci yarama mit bu soowé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak woutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah.

midi 18 ans wala midi 19 ci jëw sama am soxna jaaré bu sen na nga daari ndjay and ak ansi mamadou moussa ndjay yebante ko tabarakallah ñane mari jangam donga yi waji xale nak sama waji serigne dam tere maray ma nga ziar ba diko ñana jam ni ma bay sama xarit bobule sama animateur yu bay ma nga ziar ba diko ñana jam ni mo bari wa kër gi may neen ziar ba sama xadi mbay donga ma ngi nuyu ci li ni nak mbolam rek ndog la xassay len ziar ba di len ñana jam xali 88 la 628 1337 88 628 1337 moy di xali ko jaar bu ngant man nga ñu ñu daal di jekko ci la voix de la paix de l'espoir mais di baati jamm woot jamm di wonde banda yaakar

bay mam jëm ma ngi len di ba ci daan ci ndodi mang ni ba di ko ziar ba di ko ñaanal jam ak mbolé mbokk ci ndodi jëre ngeen jëf ci tanti ngeen ci mbolé mbokk ci bay xal fofu sonu yasin sek ma ci daan sa mang ngay ziar ak mbolé mbokk sam di len ni ba te di len ziar di na ñaanal nek na mo di yéne sa bëcc ku jam di ba nak sonu mari mbé ak mbolé mbokk ci ndodi mang len ni ba te di len ziar ba ni ba nak na mo di sonu mam bu sen bay ke mang ngay ziar ba di na ñaanal bëcc ku jam ak mbolé mbokk bay xal fofu rek ci daan ci ndodi ni nak mbacki are bari ci mag neen ziar bax ni nak soxna mbay ngiala mag neen ziar ni na yande rek soxna xali trek wala mbacki fargo ni ba ta jiden ziar wolem ko ñu baye xel kon jere jef ci tewlu

0: ndaysan mi non ma jox nak mbolam turu ndey imam sonna jaar ba sey di len ziaré bu baax di len ñaanal tawbel a jox nak mbolam nek sa pay serigne mam mor chami sey ndjay ji xamna tuba kal xol ba ngay feex man ki ci ni di ko ñaanal jam ak ring mbolam rek mbokki jeenatul ma xwa
1: santati mam jaara
0: sonna awa ngam jele lol ma ngi ci ni ba di le ziar ba di len ñaanal jam ci bak mam sonna jaar ba se bobule

wallahi ndaysan mi ngi non gis nga waxtu ba ngi waxu di wey jamono ji mo na 13h moy na li nga xamne mo di 6 minutes ci sunu maam soxna jaar bu so wala mo na 5 minutes bëgna nak ba mu saatu ñu barkel ci xadim ke bëpp gën na mu ñu barkel wat ba ko cheikh mon xamu jaar ko sama awa ngam yaay faal bi way tim wajaxatu bëgg na ka ay xamna li oran jaar naan bu yoon jeex sil wax sul jeex inshallah rabbi

gani neja ya gan kariti karnubi cheikh bamba ya dib libi dor lambu rewute na ki chor serigne bi soom ñu sambor ndeko ñu natal karnubi cheikh bamba ya nu mat borom fekko ci aduna morom toño borom toño morom ci ñu toño karnubi bur yalla jox na lay miday diwan ba xam nañu saway wajo geram keram du day yaay kerkeranu karnubi cheikh bamba ya di kerkeran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour di alquran ya bo dem bo ci karnubi def nañ la deg bu debi yek da def la mbar mo defi dek kelang mi ub nga bari jek sebul ci mbolam qarnubi yalla la jital ta qadim tud al ahmadul qadim jituna adama ki dom jituna mbolam qarnubi yawma ajaba bi bala tubare jumlo wala la bamara ñuna ale notale gori qarnubi sirub de gom la yone nat ca dokti gor nya ñi sanad ñe puni nut talali bar ken yongul ci qarnubi mu jall tok ca ganguna ay bur yalla rang koy mi day iwan ba jox ko seni gay kérok la até qarnubi bila ya bambalim kalang mo japp seitané welang ba tar ko rendi ci gabon ñibisi wa ko qarnubi qadaltu fil bahril la'in kab kabon arbul amin ma'allamin wal amin mo ko waxon wa qarnubi yonenti be ahlu badar ño dakku karté ko war seitané nar melu disir labé daw ci qarnubi gabon ña xam nañuy biram galwa ña xam nañuy biram lamba na seren miram sere si worna qarnubi kerok la bayni waw marabu bi bulen ci gaw leram ge sarna asamaw sarna bi suudi qarnubi tubab ya nan ko bun nan moro soldat sa nan ko bun woro la bay nan ko bun mero ni bil yilim ga qarnubi te gaw la asaman dor yep bolen nan ni waw gora ni la sa ganaw ndiom ga lambe qarnubi karanga yanuko amal maqama yanuko hamal karanga yanuko defal ya sutra wa qarnubi alakarak jama gorak ci dok serigne bourak dak bokk ki jambur ñepp jak jaara madam ci qarnubi luy nit ku ñu la nit ku wex digandi askan wudul jeex fu nek daam def na bab sheikh bu meuna yor wa qarnubi minde fi ya len fali bur ku ma sa xel taay mabor di xeli attaay ju for fa jon nga aje qarnubi so daan si warna ni naram bi baan warna ni naam ñepp di sante kay geureum ngir ya defar sen qarnubi commerce na la merci ñom fal ya nguna mo ji dom wala fi ne mo morom ya dambe tagi qarnubi ken dotul dox kem li nga dox ken dotul wax kem li nga wax ken dotu jox kem li nga jox dara le won nga qarnubi limam sha'rani kamal terem bi bambalay misal ginnani moy abori jal qudbu yon ci qarnubi mbolo mi xawse wayon ya sobu ngere ñu awon wa man goro ñu yoron dekkal nga yaddu qarnubi qadiru yesal ngay miram ci jaan yesal ngay miram chaajeli yesal ngay miram kun ci joxla qarnubi latal nga ñaan shariatu jomal nga ñaan haqiqatu cha ngir mi moy tariqatu mo gëna jox ci qarnubi borom kurus ya da aji aga ya da si areji ya tax ñu da si areji serin ci won ci qarnubi wa man nga naare ki walof qalaat nga ngirum tasawuf serin ci ate ñu suruf jalle nga len ci qarnubi roy te fi qudbu nga won ki imanul abdal nga won ki rayu law taaj nga won ak mujaba qarnubi qudbu yow la nga fego nat yo gor ya da tego ashaakh yow lañ da sago bayla ci daye qarnubi naar yaangi am hidayatay ti jaan di laaj hidayatay te ma suñu wessu buray yow lañu roy ci qarnubi cheikh bamba ya di ab nawet sebbi nga toyal gep wet bay nga mo ñor gom nga bafat man nga dundal wa qarnubi dundal nu no de sang jabot wadu nu neenu wak bot te suñu raal nu may nu mbot ne len amin ci qarnubi yaay fek kuway ndoro day nga ful ko bolé ko ki gay ni domi mam Zainabou Ndiaye lampu be won ci qarnubi mourid ya yor sen ngeureum serigne ci ya yor sen xorom bañ da gisul ñing ni xaram fajal ñu hajoy qarnubi cheikh bamba ya di ak bu yor serigne ci ñoo do ñaw liber waju la nemb falibour salem gi neex na qarnubi wasabiquna sabiqun yalay borom kun fayakon e way gay mi jokon ñoyobu
mbati kharnubi ñaraf lawan waduna len ñaraf lawan seduna len ruya gamon wa matna len bañ wa mata al qarnubi ñako bokon sheikhal na len ñako beñon suxal na len ñaqadi won neexal na len bañ dal si and qarnubi sheikh bamba yaay gande ñalor anda ma sobatul sambor so don wer di weru kor ma weru gamu qarnubi fadal nu ndama yi di daan nota ñu non yi di nu daan gal ñu mbari bu ñu daan ta def ñu mbar ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sarin ya qoti mbir ta ya xereñ waane wi ya raw ab marañ say gaala jall xarnu bi soppinu ay wago ke gal te ñab sama senise al te yobu goru senegal def ñu masin ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sarif mbacken bu tobe dotu sop sen xol ya war nañu garif mam jaara tim na xarnu bi si gil nga wa mbacke bawal mbacke kajor ya len bewal penko bawal ya len defal lutax ñu siiw ci xarnu bi mbacke dimbak mbacke xewar ak mbacke bari keur sayar sañanka bamba len defar bañuy defar wa xarnu bi askanu karma ma aram ya tax bawaju nu geureum mu ber geureum ani deureum dagul ruso ci xarnu bi daru salam darul minan daru fi kulli zaman ya len joxon lañu yoron ku weddi setal xarnu bi ya tax ñu dooni capital nu roowuno ki fakkatal amna no barke am halal ño gaddu mbolem xarnu bi sadare de l'hôpital kuragu warna lay dagan ku ñew nga jox garab mo naan docteur bi ya fajj xarnu bi ragi xolak ragi yaram ya koy regal ñu xey geureum ñaragu war nañ la geureum ngir ya wéral seen xarnu bi fekkon nga rew mi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax ba nuy ninali bol ya fal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi lafañ ñi daanu far bani falañ ñi ku ñu ñaan jaba mo bañ ñi melni man ci xarnu bi amal nga gaay amul won amal nga gaay qamul won feñal nga mbir ya nabbu won dekkal nga ruhi xarnu bi saway du ñeway keneen saway du xati jam feneen ki adesu la qam digam keneen sa diine doyna xarnu bi taxal nga ruhi dajalo tawa tawa ta fetalo tawa tawa ni kuy falo lisam nga mo me xarnu bi qalon nga ngir ma bam weex ku ca awon mu juna seex ta sola jadaka jeex ba yob mbollem xarnu bi wa mangaru ye jox borom sa manga ceri sen borom cheikh bamba ken du sa morom ya mana jalle xarnu bi dekkal nga julli jurom ba ci doya ngi jappi wom ta fetalo ban amigo ya wona dinay xarnu bi aw nga siratal mustaqim tabole wo balaki dom ba ag yak sa bepp dom te ñi ngi wa mat xarnu bi sunna si ya ko dekkala tarbiya ya ko ye salat te alquran ya ko fulat ya bindulo won xarnu bi fekkon nga ñuy waccakator da takki dam takki jor da ya sampi dara falibu tasare dara xarnu bi soppi jigen ni muhsinat soppi jigen ni muslimat ñuy dawi gor ni muhsinat rek takka seeni baat bi muru da du xarnu bi ya tax ñu da selali jef ya tax ñu tekki nun wolof ya tax ba ñuy weyde walif mal nga gaay xarnu bi jerimi ya don seni bay bay ya don seni yaay miskini ya don sen najaay ya weru haru xarnu bi ko joy fi yow nga nopilo ko xef fi yow nga reglo ko mar fi yow nga mandilo mandal nga gaay xarnu bi bila ya mat li nga don no sadi tagi jarbudun pacal ndamul lagul tade ndam ngalam bi xarnu bi mbalam sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala tol qarnu bi bila ya mat nga don sedu tege cerbudun wajal damul lagul tete ngalam mi qarnu bi mbalam sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala to li qarnu bi bila ya mat li nga do no se dute gi cerbudun wa tal damul la gul tete ndom.

rasol ci mangalen ci qarnu bi araw nyada jano rasol ngir yalla gey ba am rasol ba def khalifatu rasul kawe nga mbolem qarnu bi yon wa nga aw baraw mbi def ba def done gendi mi def mané su ko xamal mi def jomal na mbolem qarnu bi digantemul ko ak malakot basar ci be jabarot ken ma sabole seni molud bamba jamba bamba ba job qarnu bi aras la da gise ak borom kursi yulay xamé solom di wax la da falay metel di fo le chef qarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal mu bolé ko ak sirrul kamal leeram ya darna qarnu bi galer jalay giñe ci bel gi leer jalay ñu dey ganel kamal galay falay metel cheikhal na mbolem qarnu bi yalla la da sukandiko yonen la da jotliko jibril la da dimbaniko ba jot ci mboti qarnu bi tere yalay weteliko durus yalay moyandiko pexe non ya da jago batane non qarnu bi talif la da jefandiko mahfuz la da gagandiko hikam la da sukandiko mo nandalon wa qarnu bi tawhid la da qalam hamal jam hikaya lay qisbam riwaya lay qeni kam du jawdu janni qarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watoy dami rasul du def deram ti rasul moy gennu gor ci qarnu bi dem jaka moko takano juli rafi rakaba geej aj makamani ko geej fajul an kharnu bi njol maka dalay sigire soko dudde mu dadire ginaane daaw sore ji ko mi warna kharnu bi fabna ci khairul anbiya ji ko raw yu lawliya mo raw khiyarul asya den maamul ci kharnu bi do dom go mat gi mu sago agam gore gi mu jago ak muñ gore gi mu jamo mo satawal ci kharnu bi bagul galen bagul miday bagul ab tubab di jay jayante ak nat yalla saway gagnana mbolem qarnu bi bagul fasak nagagalem bagul qarak be yeki dom baguta am saqi njurum du jay du jëndal qarnu bi bagul am juni rom bagul dox di yori bom moma sa dox ba deng gabong delu vivi di qarnu bi daram do yaq ab daram mudur su tax mu rasbatam nawul daram qebul param mo gëna wuté qarnu bi daram qamew ko qander dinar qamew ko ganar kuy waru bamba doy nawal ci yalla ba jop qarnu bi binde fi yepayam fi mom alal yepayam fi mom bagul bañul du xeb du yemo gëna wuté qarnu bi bawal bawal akop kajor samake ba do do ki bur kulaaj mu jox la lay samur te nañu def ci qarnu bi mbake ganul fi mom guyar kon ummi mbake tar bi kar ken du ko may serigne guyar xamul ko bon ci qarnu bi tabax ganul fi momit mbar angar ganul fi mom sabar mbare ganul fi mom patar kon du fa jog ci qarnu bi wolof ganul fi momit nar ganar ganul fi mom bayar kon taxi njurbel du fa jaar ba def juma ci qarnu bi wota ganul fi mom sakar mbanit ganul fi mom dakar rusul di yalwa naka qar ba yalla jox ko qarnu bi maget ganul fi mom sigar ndawit ganul fi mom kibar njaachar ganul fi mom gumba gutar gu joxtu mom ba qarnu bi bambay borom kun fayakun mo don ahmadul lamin motax amul qajaki sen mo yermande wa qarnu bi batin la dafa di ñu jor du mere nit ba di ko dor mbolem jigeena ma gor defon na len ci qarnu bi tarbe ala yare gonen tar qiyam ak ñeneen fa mom tasfiya mari de fiem bañ mëna and ak qarnu bi dira ala qamal gonen ayna ya modi ay jikom wilaya defal borom jofel gu am ci qarnu bi jofel gi moma ko amal qam qam bi rawna sama xel leeram gi feedna sama xol baawan ci gaay qarnu bi motax bado tuma selaw jofel gi teena ma nelaw ma ngi wandel ni ngelaw do tuma tok ci qarnu bi leeram gi dal may tax taxan sa xel dem ba para manan ba mandi choro khan di busu gay qarnu bi cheikh bamba ya resul imam ya lon tak fasun amam ya lon do lo ba fasam ramul num bolem qarnu bi serin si won daño taxam ñoya ni ñi wex ba xaram cheikh bamba mo safon xorom safale bolem qarnu bi ku len fa bon tek ci balas jël bamba tek ci be balas kon day mu wat seni balas mbake du masum qarnu bi xawsi mo seni liman mo sama ante alquran hadith yonen bay la
man mo ko qamal wa qanu bi mo am fasahatu lisalai mo khamsan chosan mo kham li wacc asama jamzi bi dudi qarnu bi mo am kharijul huruf la min yaram lañ ko rof moy way katum ganji min def may way katam ci qarnu bi moy mu'jisati adna an wacc akhiruz zaman diram qairu jamjinan tuba li ahli qarnu bi tuba ñel na kuy murid waylun ñel na kuy marid yalna ñu bamba def murid ne len amine qarnu bi joxna la faaw sama xol sa bu ngene la may setal te rumbalani sama xol foto ñu gakke qarnu bi bamba da ngay boromi may te ñun ñu def boromi moy motax ñu sax fi di la way ndax te nga jéggal qarnu bi wayunu ngir bëgg deeram mbacke dañuy sakku ngeeram ja bis ba yalla di geeram xeer bu yaram ci am ci qarnu bi yawmi la galak sabaram ba am ngaram khayr al qadim wal yaw say njurum yawma yaqum qarnu bi tabalnu jannatan na'im te and fa seppu dom wunti yar seni dom ti jil dugal wa qarnu bi ridwan ti jil nal nga way joxna yandel ni lu doy waju la sobo dal di way ya me chabi qarnu bi noplu jil nak chailin yalla garam la nak lamin yonen garam la nak ñenen ak qulafa ay qarnu bi ak mursalin ak lan bi ak tabi'in ak lawliya jinna ak malaaka ya geram nañu wa qarnu bi yaron sabang te dem fanan digante kawsar ak jinan notil ta nek lak tanan ja jaf defar nga qarnu bi alhamdulillah nangen bi sant rabbal alamin doma di baki du kenen man na defar wa qarnu bi yawmi lagal mustafa bul fatte amdil mustafa ak domi baye mustafa ñu amé bo ci xarnu bi matna khalifatul qadim fesna palas man na dom te amna xam xam amiko man na musal wa qarnu bi noppe gorek talal de jor momé salu makka jor kula ñu jexale shamur te musagantul qarnu bi aminata duba di sunu madinata ya weru tim wa qarnu bi ya ne khawita ne khatas gir qarnu bi amoti mas dara bi weso bas yaw lanu jebal qarnu bi raayal ganel waya ko yor ya te bi tur bi daw basar ngir naru ko rasabu basubar rawante wul ci qarnu bi mbalam sigarin wakibar ya tax ñu tabbi ci saxar di wacc tuba ngam jigar noppal ñagaay qarnu bi rebina ya nguy wala ngaan ni nani kawsar ak jinan dootun tapatu sayan jaajef dabar nga qarnu bi juma ja ya ko taxawal ya te mu naax say ñu yaral na alam ya nang ko matal amin warna qarnu bi ya la sulayman qamalon karier ba da jufa deso juma ji bay ci tabaxon mom ngay defal wa qarnu bi daud ba ambalay misal baytil muqaddas lanal wi ji borom ba kamal tawba defal ko qarnu bi ndom bay ngane yawon chamam ya risati ko ki akindam bole nga ko ngane li dan rango amo ci qarnu bi muri ji joxna lay hiday tuba bi joxna lay miray sultan nga bole ko gwiray ya mana taga qarnu bi ya lana ngay murum murid tay ala boy murum marid bi haqi qadirin murid ndax ala na tal qarnu bi allahu dhul fadl azim kum ay ganel dabira yam fadlu moy fadlu hamim turami do ina qarnu bi moy do am shamsun wa qamar makke mo sobe dun ko jar mo nam yari wenu ngor moy bamba tay ci qarnu bi sidik bayam la yorat leeru ciosan gi day royat nday jaadi khayri muhsinat mo don mboti qarnu bi moy nobalu lislam fi ñun bolem sharifi mo ci gën don ay husaynu wal hasan may khadimam ci qarnu bi mo wax la ci ay jikom yo xamitu la ci melam niruna bayba matna do am na kerto qarnu bi dem na ba makkan julli

walum jangam serigne bi serigne bu mag bi mo waral may xamle serigne bu mag bi mo may ak jagle moy may xam xam mo waral may sante fasiyene na di sadi way tay fende ngeen ma deglo tay ma leral tuti isunu waji yalla def mu jide serigne bu sobe mo dalal serigne bi jangal ko.

dana ko don duwaye samba gene serigne bi dal di koy xamal ak degg go xamni ni tankam manul go degg khalatuma bay ñu ñew ngir yalla di jang fi di dem fenen ngir lam mune ko baxna mala jox wi nar gor serigne bi sant sun borom mi ben gor fekna amna ñetti min ñum andal ñu diko top ku ne temer bum labal serigne bi jaay lu faswa ñetti temer seddel leen ñu sant lol juk dal di bor setal matuk serigne bi ak xamam bi setal fu lay serigne bi ak dalam bi momata ngoy deegal na sun yaakar ci mom besu ko yaakar ñak yaakar moñ mom nan delu wat xam la ni sen mam sanjinam makke ko jor doga na la wor aduna nan delu wat xam la ni sen mam sanjinam makke ko jor doga na la wor aduna nalaw ko mamor ande sene ama zasinatum zasil mamor fatu mbole mi bind wax nañ moy li wor ama zasinatum zasil mamor fatu mbole mi bind wax nañ moy li wor gudi talata lanalaw ñu rokkom

bu ko te muy jangale ku ñew mu wax la luy ndariñ tey dimbulé di len xamal la de mbiram yum laq yo xamni ni ya fus manul ko yak di len xamal ni yalla moko jital moy wer way bo xamni duñ ko jutal nazali wa laysa minni yanzum wa innani bi iman wa mazam xamna lan lu ngeel gisul ci tere dema ligeyel romna ay fore habistu ma sina ni dafadiri fala dugun an khidmati bi fadiri habistu ma sina ay dafadiri fala dugun an khidmati bi fadiri lay deggi deggi ak murin moy bayyi sayada top sa serigne dotay sa so jamaate.

meloy murid ñanti la deglu lu wi la way may wala fal way serign be mana way sopum serign deggu jet topi ndigalam ta do ko di ngan.

xamni mustafa moy ngendu yoni wo xamni ni de suko moy fi ak fenen fa kullu zi tawajjuh li khayri man lawal baraya wal fiyan wa zaman falaysa za tawajjuh li faidatan

Serigne bi ki

yow do samam te bokku ma ngam daray ne waja daw gisante wuñ ba bisni tay serigne bi ne jeegi ga amna ben bis am kilifa tuba guwa de kebarus ni diko sentu di setal barabin aka felat di penturat garabin naka mo asida di deggmal fama tok talal ma bloxo ma talal fama tok kaddu borom bi melni ak demu ci man ya ayyuhal ladina cham sobe suban madadi xecat boba sal ko butar mu melni kuy tar tare may bind di bar taxawna fofé duti melni kuy xalat ci man ginaaw ba melni amna lum gisat ñew ni ma man bokewuma ñi gennelam buma sañon tay ji nga dem yobulam dama amon ben xarit ca sagal mu xam la lol sopp.

madefu itam defu magom ngiru bagnel ci mom ba nekki wan gogom mune ko li madefu itam defu magom ngiru bagnel ci mom ba nekki wan gogom bamou deme ñu ni man ak teral gom ma dal di jël mi

ko defon lu metti waye bam deme famu newon ay andalom jidel ko lol ci bo xamone koku nga toy muri ci nasu mayegon ñew ci serigne bi yore ab bitel bu reuy bu fess ci da ak ben gatt na ko tay faaw nga tek sa tank fi ci doxu gin ndax sama tuub bi loloy firndel deggu gin faaw nga tek sa tank fi ci doxu gin ndax sama tuub bi

daxam na bis ma masa tek ay bantum wetu saaneng mat na ñenti bantum kilifa goge ñew doxal ko ni ma fi dug juli kay xana da ngay yak ni fi yel xamal ko ni ko li moy jakam da fi julé motax mu jumlu makam tayaqalul kenn ta toñul kenn nekul ci yoon.

sing bi sawarta wajjadal bi suhum sirin bi ne fofa ndawal miwna fa lol lolo waral ma masalal jeem yedi hol noppi raxas raxas tetam galank malal je suba sabu khos ko ndank wa minhum allazeena lan ma andil bama deme di bind dal may jidel ma bayi jeen yo ya yenen farbole ko kala ma

lepun am gunizien gili bogoge tereko dox mi bala jeex mi ngi ni di wañi gom bañ ma tere ma dadi ubbik satalam sunu borom tawal ma tawbu ben lam ma dadi japp julli tawbay weydi taw ba mujju jaaxal len ñu nek di ma jew am ko ni señ bi mo waral taw bi ñu gis dem wakko seen kilifa goge ñe ca dess mu ni ko dedet waya tawbay sotti.

tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yep ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñëwal rebes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebes ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen manyu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metti meuna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate
ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes leen di daanel ñu doxi seen soxla buñu jëlé

garab yi inshallah rabbi dakoy faj mu wer man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletin de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drapanocytose lañ am drapanon nak ay xet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drap bi du circuler dana mom nak dañ koy donnante ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yep da fay indi drapanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drapanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu avc la ni nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myom ontren yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo wotété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

جريجاوان ويفوت بات الله ayo ba ya ko da khajo.

come on!

abatay ñu yaatala Serigne Cheikh Diom Baye 95.2 Fek Gosen 88.6 94 ci diwanu Njambur Serigne Yoro Diallo wilaya ci Louga mang kay bégué mom itam bu baaxa ba Madame Gueye mang lay ziarra bu baaxa nuyul ma baye ndiaga bay ñang ci diwanu Lugolo mang kay ziarra bu baaxa ba bay daw dembe nga bëgg lu baax dal jamm ci Louga waye Mame Moustapha Mbaw mang koy ziarra mom itam bu baaxa ba mbaayang ci jamm di ci ni bu baaxa bay Ibrahima Diaw ci jéewal bay Bassirou Gueye ci ñamré Serigne Daouda Ndiaye ci Santhiba wa jëlélu ci la wa

ba tey ci 88 ngeen mën a jaar ak ñun 628 13 37 ak Serigne Sédhiou Mbaye.

0: lente at ang ulong tugtog ang dakyaga.
1: Waxtu julli bi jot ci FM lergue FM.

0: jërëjëf mbokk yi ñu ànd ak yenn ba léegi ci 95.2 que programme radio Jant bi FM waaye réseau DTL nongali Moustapha Coly ci kaddu yi mbokk yi asalaamaaleykum xam ngeen ni boo leen déggee xaside bi nga xam ne moom mooy daw da leen di fàttali seen émission Ashifa mi nga xam ne moom la ñuy amal taalaata bu jot ci waxtu wi ñu ànd ceeg docteur Souleymane Coly Cheikh Souleymane Coly ci waxtaan yu am solo yoo xam ne mu ngi koy amal ci ay li nga xam ne moo jëm ci wérgu yaram wérgu yaram nak buñ ko waxee bokk na ci nit ki li nga xam ne nag moo nekk ci yaramam waaye bokk na ci xelam nu muy comporté woo bokk na ci ni muy jëfee ak askan wi société bi wérgu yaram ci fépp ci bépp fànn ndax dafa am solo lii nag nga xam ne moo di émission Ashifa nuñ leen ko waxee sànq ci annonce bi émission la boo xam ne da leen di dimbali ci li nga xam ne nag moo di saytu seen wérgu yaram mën a aar seen bopp waaye tamit fexe ba boo leen amee jafe-jafe ngeen xam fan ngeen di jëm fan ngeen di teg seen tànk ba li nga xam ne nag moo leen dal mën a oyof balaa moo gën a doy waar ci yow ci nit ki mbokk yi tey dañoo war a amal benn émission boo xam ne dañ koy jëmal ci secourisme secourisme nag xam naa buñ ko doon wax ci wolof moo di dimbali nit ki wala ñëw aar doomu aadama gi ci jamono ji nga xam ne mu ngi nekk ci jafe-jafe jafe-jafe nag moo xam ci nu mu ko dikkee moo xam accident la ci tali moo xam auto laal ko wala charette laal ko wala moto laal ko wala sax mu nekk nit koo xam ne doon na dox ba jékki-jékki daanu fekk mu nekkoon di dox nekk ci biir marché ñu jékki-jékki ñu ne daa daanu dafa def malaise bokk na sax ci nit koo xam ne mu ngi nekk en état wala mu nekk ci yeneen fànn mu am ay crise d' épilepsie moo xam koo xam ne dafa am asthme premier soin yi nga xam ne moom nga ko war a def dimbali ko balaa muy loru yooyu yëpp xëy na dinañ ci ñëw incha allah waxtaanee ko ak docteur Cheikh Souleymane Coly ba ñenn ñi sax nu ñuy aar seen i kër ci wàllu bu fekkee lakk dafa am surtout ci gaz bu tàkk wala diwlin bu tàkk léegi-léegi ñuy jàngale ni ñu koy defee waaye mbirum comportement la ndax am na ñoo xam ne bu ñu gisee dara rek bu leen ëppee doole rek dañuy daw génn yëf yi doy waar yooyu yëpp dinañ ci ñëw ndax mbirum comportement ci la bokk nit dafay ànd ak dal ak sérénité ngir mën a def li nga xam ne moom la jàng wala moom lañ ko jàngal kon loolu la docteur di def saay bu gisee loo xam ne dafa doy waar ci nit ki li muy njëkk a def mooy dal ba fexe ba ki nga xam ne mooy kii di faju si mu mën a dalal xelam ànd ak moom ngir mu mën koo faj kon secourisme lu am solo la ku ci nekk war nga koo mën a jàng wala mën a xam nu ñu koy doxalee nu ñu koy defee ngir mën a dimbali sa waa kër wala dimbali nit koo xam ne xëy na sori na la nga fekkee mu nekk ci tolof-tolof wala ci wérgu yaramam xaw a sutante kon mbokk yi dañuy jox kaddu gi Serigne Cheikh Souleymane Coly ndax ñu ñëw ci waxtaan wi ñu jox ko mu nuyoo asalaamaaleykum Cheikh Souleymane.
1: Maaleykum asalaam Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax baax di la naan namoon na la lool ndax émission bi xaw na gëje waa ñu ngi ziar ki nga xam ne aussi mooy kilifa dëkk bi di sëñ Moustapha Bachir di ko jox wàccuwaayam di ziar sëñ Amdi Khady Fall moom it di ko jox wàccuwaayam di ziar sëñ Cheikh Aliou mi nga xam ne mooy kilifa rajo bi di kilifa dëkk bi di ko jox wàccuwaayam moom it tamit di ziar sëñ Ablaye Sam mi nekk si technique bi di ziar mboolem auditeurs yi fu ñuy déggee rek sunu confrère moo xam pharmacien yi moo xam médecin yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dëkkandoo yeeg yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di profité di leen ndokkeel si bés bi nu génn muy bésu tabaski bi di leen baalu àq bu baax a baax a baax di leen baal di ñaan sunu borom jéggal ñun ñu teewee déwén yu bëree bëri bëri bëri rek ak sëñ Moustapha kon ñu dellu la kàddu bi rek
0: jërëjëf
1: koy defee
0: merci Cheikh Souleymane di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne ay docteur lañu te ñu jaar fi ay docteur pharmacien ak ñi nga xam ne nag ay docteur lañ ci seen liggéey généraliste moo xam ñi nga xam ne jot nañ leen fee invité ñoom ñëpp di leen sargal bu baax a baax ñoom itam ndokkeel leen ndax ñoom itam jàpp nañ ci liggéey bi def nañ lu am solo tey nag comme ni ma ko waxee dañu war a waxtaanee secourisme secourisme dafa am solo ci suñu dund léegi-léegi secourisme mën naa tax sa nit ki mën naa bañ a dem hôpital wala sax bu waree dem hôpital fekk na yëf yi gën a woyof ci moom mu door a dem kon secourisme faw tey ñu dugal ci loo xam ne moo di dégg ak topp dégg ak topp mooy déglu borom xam-xam gi li muy wax ci secourisme ngir ñu mën a dimbali ñi nga xam ne ñooy nekk léegi-léegi ci jafe-jafe ci kër ba ci école parce que sax maître yi sax war nañu jang secourisme ndax élève tay bu amé jafé jafé wala kenn ci sen collègue ñu mën ko dimbali bala sax ñi wo li nga xamné modi les autorités compétentes bala ñuy ñew kon xamna lima lay ñëk laaj fofu moy comme secourisme lañu waxtané est-ce que mën nga ñu wax lan moy secourisme réellement ak peut-être pratique bi yag na ñing yax ñing koy jang université ndax fenen lañ koy jangé amna yenen wala fenen lañ ko mëna jangé itam nga mën ci indi ay léral
1: deug la wa kay Seigne Moustapha ñing lay sant bu baax da comme ning ko waxé rek tay ñu wara waxtané li nga xamné moy secourisme mu don lu am solo lol ci sunu dundu
0: ci wolof moy dimbali nit ki ci jamono ñu nekké bu muy am jafé jafé
1: muy am jafé jafé wala mu am
0: do
1: waaw kay ci wër gu yar mom donc mu don lu am solo lol don lo xamné nit mom fepp fu mu mënti nek mo xam ci kër yi mo xam fepp fu mu mënti nek rek warna am war nañ ko man ndax ci secourisme bob niñ ko waxé moy day fekk nit nek ci ak jafé jafé nga xol nokoy mëna dimbalé ba jëm ko téé ci dundum bu mëna wo secours yi ñëw man na wallu ci mom moy noy mëna jëkënto ak mom ba mën ko bu dafa don ko xamné narona wañaku mais nga xol noy jëkënté ak mom ba jëm ko téyëndi ba secours yi mëna ñëw yi nga xamné ñom sen xam xam nacc na ci lolu ñëw mën ko jël wutu la ci mën ko jappalé ba mën ko sauvé kon secours mom comme niñu wax rek comme niñ ko waxé moy nuñuy def ba sauvé nit ki ba mu meuna dund bu nekké ci ay jafé jafé
0: machallah
1: waaw mo xam dafa def accident mo xam dafa def malaise comme niñ ko waxé mo xam mu don nak lu am solo comme niñ ko waxé sank rek war nañ ko jangé fu né war nañ ko meuna jangé ci école yi war nañ ko meuna jangé ci daara yi war nañ ko meuna jangé ci bërebu ligéy kay yi fu nek rek war nañ ko meuna xam ndax nit mom ci kër yi tamit war nañ ko fo meuna jang ndax nit fu ne lay défé malaise wala fu ne lay défé accident wala fu nek tay man nit may na dox jéki daana ci biir kër gi lolou tay amna nokoy topatoé man nga ko dimbali ba bu naron am jafé jafé wala jafé jafé gënon grave ding ko yow ning ko bo mané li ngay def rek di nga am nokoy défé ba nga xamné jafa jafa yoy man na wañak wala sax dotul don do ay jafa jafa lol mom moy secourisme mod motax ku nek war na ci meuna gorgorlu ba xam ko wa fuñ koy jangé nak ñu ci bari dal moy ñi nga xamné comme lu melni ay faculté médecine dinañ koy faral di jangalé
0: moy université
1: wa bo tolo ki dé ben ki la rek bo xamné dinañ koy jangal wa ben branche du branche sax ban bokoy jangalalé rek bu ko même ba ci ay sapeur pompier yi tamit dinañ koy faral di jangalé ñi nga xamné dañuy def ay croix rouge dañ koy faral di jangalé
0: escoute du Sénégal
1: escoute yeek yoy yépp dañ koy faral di jangalé lolou ku nek waron na meuna gorgolu ba bo nekké ci entreprise mu am en kenn au moins wala bok bu amul kenn mais mu am kenn ku ko man mais mu am ngeen o kenn ku jogé ci biti ñew man leen jox xam xam bok non ndax lu am solo la té ku nek war nako meuna xam
0: wirna
1: wa motax tay ñu won nak nañ ci waxtané rek bu ko défé luñ ci am as tout ci xam xam man ko partager ak nit ñi rek
0: d'accord kon mu ngi nonu secourisme don na lo xamné lu am solo la manam nit ki nek ci jafé jafé ñu bënn nak buñ déggé secourisme rek xeyna seen xel lay dem ci accident rek mais fepp la ci doomu adama fu muunti nek rek ak lum la meuna dimbali ci nga xam am xam xam bi wala nga meun ko diko meuna dimbalé nit ki legui tay ñu tumalsé ci accident par exemple tay accident meun na am auto wala moto am ko mu laal xeyna nim ko mbeuké waji daanuna nga dégg moy yuxu par exemple mu naan way sama nday legui ki nga xamné par exemple warna mëna dimbali koku ban réaction la wara am vis-à-vis ak nit koku teud ak ñi nga xamné ñoo ñew di sétane ci est ce que mëna nga ci ñew
1: waaw Seigne Moustapha jërëjëf li nga wax amna solo té jarna baye xel lu bari ndax leg comme ni nga waxé accident am mo xam auto la mo xam immeuble bu daanu mo xam mais amna noy ñëwé amna nit ñin ñi di ñëwé amana mën na gëna grawal mbir yi ki nga xamne mo ci gañ wala mo ci am jafé mën na ko sax gëna lor wala buñ lor ko ki tamit lor seen bop ñom seen jëm bop wala lor ñi nga xamne ñofay fekk ci motax yu mel nonu bo fekke wala leg nga yem ci li nga wëra ñëk def bala ngay sax agir mo na nga andak dal ba nopi andal ak dal parce que deug la nak yombul tay bo gisé accident wala di nga and ben tite bo xamné xam nga nit mom bu tité rek stressé wuna té stress mom boko amé rek moy am jann xanga waye lolou nak nañ ci wara tagat suñu bop ba nga xamné bo ké and lak dal ba nopi xol déjà ndax li li am non accident mo xam accident la ci auto mo xam accident la ci keur bu daan mo xam mo xam mo xam mais xol ba xam ndax amul ay danger pour yow mi wara dem ne da ngay bëgg sauver nit ki parce que tem dem di sauver nit ba faf lor ci sa bop yi tamit ah lolou de xana boudé ñun ñi nga xamné ay nitu simple lène peut-être bokul suñu devise boudé sapeur pompier nak ñom ñi nane sauver ou périr wa ñom ñom mën nañu jël risque yoyu waye ñun nga xamné dañuy wara ki dimbali rek risque yenn risque war lo ci fekk wa bu ko défé nak yow ñëkkal xol ba xam ndax amul danger pour yow si ci jëm bop
0: d'accord
1: mo xam comme tay nga gissone ben kër di taxi biir amna ku nekk ci biir du yuxu est ce que yow da nga wara daw rek dugg sans aveuglement ndax bo duggé do len bok yeen ñaar dem demone ki nax say lool yeb da ci am lay kon xol ba xam ndax amul danger pour yow boko naté ba xam né am fa nga né kon baxna man da mëna dugg wara man na ma dem agir boy dem tamit xol ba xam ndax amul danger pour ki nga xam né mo nek ci biir wala mo gañu wala mo def ndono xol ba xam ndax entourage am amul ben danger bo xam man nako boko fa baye mu gëna loru par exemple comme bo duggé ci kër bu doon lak tay nga wara dugg yow nat nga ba xam né amatul ben danger pour yow mais bo duggé ci biir gis né ki kat amna danger bo xamné nek na ci mom warna ko mëna éliminer la da ngay éliminer danger bi mu jeex par exemple tay bo accident amone nga xol né fi nit ki mu ngi ci tali bi wala affaire yoy xam nga né fofu danger amna fa parce que auto yi mëna ñu ko mais jémal xol noy éliminer danger bi jéma tek ay baliser terrain bi wala affaire yoy pour limiter danger yi nit ñi tam bu ñëwé nga jéma xol tam ndax amul danger pour nit ñi mo xol da ngay am loy alerter ba nit ñi xamné fi kat amna lu fi xew kon nañ def attention par exemple mu donone accident tay amna noy démé ñew commencé ki rek té baliser wu len terrain bi mën na créer war
0: yeen ñu né baliser terrain bi moy ñu fexé ba dégager nit ñi manam pousse len ñu parce que souvent amna nit ñi ñew sepp nit ki teud
1: wa lolu tamit baxna ci moy déjà nañ buñ mëné sax dégager fexé nit ki parce que fu muy défé accident wala défé ki mom soxla na parce que fo wala mi wax naan ak dundum wala mo nek en danger soxla na noy di air
0: voilà
1: leg leg nit ñi dañuy ñew wër ko wër fofu non
0: yépp poussière bi bari
1: wa poussière bi bari yeneen koy gëna lor lool rek déjà comme ni ma ko waxé moy yeneen gi gëna lor nit ki nga xamné mo daanu wala nit ki nga xamné mo def choc wala
0: parce que day tang jamono joj ci souvent mu nek ak becc ak naaj bu tang
1: day tang
0: goudron bi yoy yépp
1: goudron bi nit ñi daw ñew wër ko té mom instant bobu da fay soxlo air da fay soxlo air parce que mën na am sax mom fi mu teud amana sax amatul air noyatul
0: waaw
1: amatul air lolou dina ci ñew wa mom ci bopam lolou dina ci ñew koku nak do ko meuna dimbalé ba mu am air doliko air rek dang koy dimbali mais bo ñewé gën ko xagn air bobu rek mana yang kay gëna lor fu mu nekk non
0: machallah
1: tay nga gis tamit lek lek nit ñew bëgg neew tamit fexé déplacer nit ki wala amna numu ki nga war amno bëgg war ko déplacer
0: yi mëna nit ki teud ci accident nga bëgg ko ñew rek yëkëti ko
1: nga bëgg ñew yëkëti lolou tamit daf am nuñ koy défé du da ngay ñew rek tam yëkëti ko bu fekké né jarna yëkëti peut-être bu fekké né fi mu né gis nga né amna danger té waran ko fa djog waran ko té danger bo mëno ko këm comme boudé bu ci diggu talib la né xam nga talib mom mëno ko dévier mëno né yow da ngay dévier talib nit ki rek nga mëna dégager ci talib waye yow mëno dévier talib bu boba xam nga né danger yi mu ngi ci diggu talib yow da nga ko wara génné wacc ci souf mais amna no koy génné ni mu teuddé fexel ba mu teud jaxan digg bi ginaaw gi tege ci kaw di tege ci souf
0: wa wa ñu recommencer par exemple bu fekke nit ki dafa teud ci kaw tali bi def na choc
1: wa
0: tay li nga wara ñëk def lan la exactement
1: wa tay bu de nit ki dafa daan nek ci tali bi xam nga ne def na choc déjà ñew nga yem ci
0: wa
1: déjà xolal danger pour yow ba paré boy ñew di agir est-ce que instant bobu non auto mënul joggé feulé daw ci wa ki non bobu sax mom dinañ ci ñew mais yow noy def pour alerter ba paré sax wala ak dimbali nit ki fumu kié non wala ni nga ñëk commencé def di nga fexé yow djéma xol noy sauver nit budé amna danger budé ci kaw tali bi la né mu wonal mu ngi ci kaw tali bi yow danger amna wonal la parce que auto mëna ñew té xamone ki té mëno devier tab yow dang koy djéma fexé
0: té mëno ñoo tek triangle rouge to xam ndax amna ko fa am
1: dé wa man wala mëno tek yoy yépp yow mën nga ko écarter budé yaakar nga né mën nañ ko écarter mën nañ ko djéné mais bokay déplacer xamo ni mu daano xamo ndax amna ben traumatisme mo xam yakh yi da amna lu ci laal wala yu mel non yow fexel ni mu teuddé nga tié ci tanki jog kaw nga ñoddi ko diko diri mais nañ digi bitéru mais bu ko yëkëti bu ko djéma yëkëti
0: bu ko djéma japp ci tanki yi
1: wa
0: djem ko diri
1: ni ndong bi tege non
0: wa
1: nga ndong bi tege dig bi tege nga japp ci tank yëkëti ko non diko diri
0: nga ñu wax ñu teel le bop bi wala
1: waaw non mën nga ko diri non rek bu fa défé bop bi day ki nank nank rek ba mu genn talibi wala nga téé ci ñaari loxoy don fek ni mu tëddé nga téé ñaari loxoy fété ko ginnaw diri ko tamit nank bu mu waccé ko talibi
0: da nga ci ciox poxtaani ngay japp
1: xëc non non da ngay téé
0: ci loxoy
1: da ngay téé ci loxoy fété ko ginnaw diri wala nga jakarlok mom téé ci tank yi diri ko
0: voilà
1: fek mom bop bek lepp ñi ngi ci souf nga diri ko nank rek ba genné ko fofu amatul danger pour nga gagne ko parce que man nga am noko yëkëté rek man nga ko lor
0: pour yëkëti bi parce que poids la
1: waaw
0: dara mën na yëngu ci mom
1: budul poids ndax mën na défalé traumatisme instant muy gañu du muy daanu def na choc yax yi mën na am lu ci déplacer amna nokoy ki rek colonne vertébrale day ki nga mën nga ko sax indil paralysie man nga ko sax yow lor dang koy faf lor mo la dafa am manière buñ koy kiyé fexel ba na bop bi djub ni nga téyé bop bi non na bop bi djub aligné wu ak corps bi ka fexé ni ngoy ñodé nank ba génné ko fi zone de danger bi mu né budé amul danger nak nga bañ ko laal mo gën budé amul danger fi mu né
0: wala bu féké nit ni mën nañu def de sorte que auto yi mëna contourner nonu
1: rek budé japp nga né comme ka am critique na critique ba nga xamné yow wolou la ki tam jéma fexé noy défé ba auto yi di mëna contourner mais nga bañ ko laal mais budé bëng ko déplacer tam nga non ko koy déplacer
0: d'accord
1: bo no bo ci noppé nak doga alerter woté secours ndax yow sa xam xam day am fu mu yem man nga ko fexé déplacer budé lénen lu ci war après dinañ ci ñëw mais bo ci noppé ba écarter danger bobu ba paré nak dogo auto secours pour nélen ah amna ku fi def nangam ki ni bu baba alerte nak
0: ah motax souvent secourisme comme ñun biñuy def ci scouti dañu néwon le premier pas moy protéger alerter secourir
1: voilà da ngay ñëk protéger
0: ni moy leçon bi mu ngi bëgg ñu ngi doore ñëw
1: légui protéger bi moy noy fexé ba ar sa bop yow mi dem disobé ji ba ar ki nga xamné mom mo victime ak ar ñi nga xamné ñofa né tamit kenn baña loro yow lool ngay ñëk li jinté wa bo paré nak doga alerter bo alerté nak doga nak
0: secourir
1: doga nak commencé xol noy def loy lijeenté ki féké bobu alerté nga ba joxé information
0: gaay nek di ñew
1: wa alerté nga mo xam sapeur pompier la
0: sapeur pompier ñaata mo koy wo
1: wa mom 17 mo koy wo mom bo jëlé portable yi yépp yo nga xamné day alerté portable bu amul sax puce bo ci hôtel lay sonné lolu baxna nit ñi xam ko portable bu amul lay sax puce la la wax de waxuma la sax crédit mais bu amul puce bo ci hôtel lég lég gis nga portable buñ ko dé sax boko poussé ni dalay bindal appel d'urgence
0: boba mën nga def 18 bi rek mu ñew
1: 18 rek mën nga ko def astaghfirullah ma sax ma nga nan 17 17 police la 18 moy sapeur pompier
0: ah wa
1: 18 moy sapeur pompier ma ngi jéglu bax wa 17 moy ki bi 18 moy
0: sank waxon nga ma 18 la
1: wa sank wa légui ni dama dafa men dama né 17 de sama djoumul
0: mën na
1: wa wa mais 18 moy sapeur pompier légui nga woti 18 ot patal nu meunti demé day soné budé dañ ko codé sax bo défé ki rek appel d'urgence bo bossé 18
0: day dem légui budé sami nak
1: budé sami mom 15 ngay def sami national 15 lay def bu ko défé ñom tam fofu day am ay médecin day am ki ñom ñu mëna ñëw nak ñom xam nañ bu baax
0: ñom souvent dinañ la laaj numu nak fan façon accident la ak yoyu
1: waaw lool tamit alerte bi dafa am solo nit ñi bay ko xel niñ koy défé ndax da ngay gis leg leg nit ki woté xaw paniquer di wax wala leg leg nga xaw melni man rek rajax dedet parce que ñom li ñuy soxlo moy
0: information d'accord
1: té information dafa wala clair dafa wala lèr nañ ba paré précis ba paré adresse bi tam précis tay bo ké bo len di wax da nga len nan fi ma ngi bërepp sangam wax len ben repère sax bo xamné day repère bi day gaaw
0: da siw
1: wa
0: ma nga né jakay seigne bay ndjay
1: jakay seigne may ndjay wala ma ngi menuiserie gende fatma
0: voilà
1: nek joxe adresse bu précis bo xamné ñam buñu rër
0: nit ni min nañ ko
1: légui ne len nak dafa am ku fi def accident mu ngi ni teud déplacer nen ko jox ko ay information yu précis yu clair ba paré tam bul gaaw parax parax wala bul ki boy wax tam dang koy déglu may ko muy wax
0: waaw mu laaj la
1: parce que mom da fay am yu muy soxla dila laaj té amna num lay mëna jox ay consigne yo xamné nga def ko ngir dimbali ko ngir mu motali la sew xam xam bi nga yor mu motali la ngeen mëna dimbali ko mëna la kon ah légui xëc nga ko d'accord est-ce que doko def nga ko est-ce que lambal li ba xam ndax def na nangam nga lam munel wa defal ni mom mu ngi lay jox ay consigne mais ñom ñi ngi préparer
0: tank ñi ngi ñew
1: ñom ñi ngi préparer mais yoon parce que urgence la xam nga secours lañ wax moy ay question de temps la nit ki mom ci fraction de seconde mën nga ko ci quelques minutes rek mën nga ko ci ñak légui na fofu yene gaawantu pour xam ni ngeen di dimbalé nit ki ba maintenir ko mu nekk en vie légui nak fofu dina la défal nangam est ce que défal nang nga koy jox ay ki diko diglu mais bul parax parax rek wax wax ba bëgg rek gawantou coupé wala yu mel non diglu ko mom dina am ay consum lay joxale nga koy ki diko top boko topé nak man ngeen dab ba ñom ñuy exi wala bala mo exi ngeen yow nga am yo joto def lo xamné peut-être sa xam xam ag fool le temps ñom ñi
0: ñew ñom par exemple ci laaji sa mu nañ dañé ndax mu ngi wax
1: waaw
0: wala ndax mu ngi noy
1: yoy yeb dañ la koy laaj
0: ndax da fay natch
1: yoy yeb dañ la koy laaj
0: waaw
1: legui yow yoy yeb dañ koy laaj legui nak bu li di l'importance nit ki wara xam lolu parce que tay man nga ko xam yow sa bop mom dina la laaj ndax mu ngi natch noko defal bu la meuna laaj sax loko defal pare nga ne ko mu ngi natch mais defalo nako nangam yoy xamna dinañ ci ñew ci question yi après wala mu ngi noy wala noyewul mais jim nako defal nangam wala wala meuna la baxna wala ki wala defé ko nangam bu defé ngeen di deglunte deglante ni ki bobu moy alerte bi lolou tamit lu jara baye xel la te and ak dal tamit waaw lu yombul nak ñun ñep ay nit la nak leg leg bo accident amé wala dara am danaka xam xam bi sax mën na xaw rir
0: waaw
1: da ngay jenn
0: da
1: ngay jenn xel
0: lolou way dal gi nak bu fekke nit ki da am nu mu mel
1: kay
0: ñu yep
1: dal gi da ci am solo lolou yombul nak mais diim ko rek
0: machallah man ci li nga doon wax nonu ci protéger alerte bobu daf may fatali ben accident bu amone Dakar fogna ab borom moto bu ñu laal la
1: waaw
0: mais man bima ñëw gis mbolo mi dama laccé non rek ñu na ma accident la rek ma daw rek dugg ci mbolo mi lima leen jëk wax rek na leen c'est la police
1: waaw
0: man bima né c'est la police mais mbolo mi ñepp daw dem sen yoon
1: okay
0: men biñu tit quoi
1: non non
0: bu ñëw nga né c'est la police dégager xol ñepp daw
1: no baxna
0: jiggi tali bi ñe ñepp beru mo la ci saasi man kessé ak ki accidenté
1: baxna
0: parce que bima waxé lolu déjà ñi daw dañ ko wëron ba nacc ko manam yow do yow da nga bima ñëwé bo doon nan pousse len kessé kenn du pousse
1: waaw li
0: mais dama mel instinct wu secourisme ñu wax rek
1: machallah
0: mo ñëw rek yu ñëw rek dégager c'est la police ñu daw ñom ñep
1: lu bax la
0: ñu dawé ñom ñep rek ci la ñëw c'est à dire pour expliquer nit ni des fois ñi am astuce pour mëna dégager ay nit nga ñëw taxaw yor ma yor sama téléphone ci saasi ma composer sapeur pompier comme li nga wax ni ñu laaj ma fan la exactement ma wax ne parce que bobu c'était yomb na sax parce que c'était juste au niveau du monument monument obélisque ñu ñëw fofu nonu directement sa fofu lañ ñëw mais juste pour wax la ni rek pour dégager nit ni des fois lool c'est tout un problème des fois nit ni dañuy dañ ko peu bëgg ñëw sétan yu ko poussière tangor wi té nit kim ngi teud
1: deug la
0: nit ni ñuy am xel bo gisé ku accidenté bul dem directement ngeen taxaw na da ngeen koy sepp di sétan bëgg xam yow ci sa bop bul diñ kumpa fexal ba ñeneen ñi buñu dem comme yow ndax xeyna amna ku fa nek ko xamne mu ngi koy mëna lijeent
1: deug la
0: parce que baye ñep dem problème la
1: buñu yemon sax ci ki bi rek mais leg leg yow mi nga xamne sax xam xam am nga ci touti xam xam bëgg ñëw def da la dul may sax foy defé parce que ku nek xam nga Sénégal mom ñun ku nek da xam
0: la ñun
1: dañu xam la ñun mom xam nañ la Sénégal mom
0: non da ngay xal ba mat coupe du monde baangi ñëw ñep entraîneur lañuy doon
1: jeexna yow ñun dañu xam la ñun Sénégal xam
0: nañ nekkon ci médecin bu tok té médecin bu nekkone suñu biir mënon na baña wax ña nekkul médecin di wax
1: ah mais quelque docteur bay wax nako fi bam fi nekké néna la day dugg ci auto tok ñi ñi di wax ci médecine di wax lo xamné mom mu ngi taxaw di médecin néna mom diko ci metti mom du manam sax
0: ñëmé wax
1: mëno wax mais danger bi moy pa gi wax dabe ki wax limi wax xamako ba paré ñi ngi koy déglu diko yobalé
0: danger la
1: lolu moy danger bi légui tay nak bo démé yow li nga def nonu ñi ñi bu la wéré don té sax ki nan mais nga jégué di wara def yow sa xam xam nacc nga wara def li nga wara def mais ku nekk tambalé wax defal nangam bul ko def nangam defal ni ku nek beug xamne man xamna taxé mo ci dara lool nak moy danger bi dal lool dal moy jafé jafé Sénégal xamna nak nit ñi buñ ci mëne gën baay xel té bu ñuy wotanté tam bu ku nek rek beug woté bo gisé kenn di woté wo na la sapeur pompier lay wo yow tégal ki mais ku nek day beug wala né man ma def nangam wala ma ñëk woté wala ma ki ba faf ki bruyé ligne bi yépp dal lool lu dal
0: machallah jërëjëf kon mu ngi nonu ñu bayyi xel bu baax baax ni secourisme lu am solo la légui ñu wax ni par exemple tay bu fekké nit ki dafa étouffé la sentir ni dafa étouffé nan lañuy réagir
1: waaw lolou seum sawane bon lu meuna arriver la
0: et tout fait moy ko fat hein
1: ko fat
0: waaw
1: ko fat tay donc comme tabaski biñu joge rek amna ci xna sa claque gi leg mu nan
0: ay serreur yo xamne dañuy jël lu bari ba fat
1: waaw meun nan yakane affaire bi ñeukante la bay warax rek non sans pour qui lolou yeb meun na am man am tam ba ci xalé yi leg fat mom yob na len waye day faral di am legui yoyu en general bu amé da ngay fexé parce que nit ki mom bu faté rek da ngay gis ñaari day té bulibi
0: bulibi
1: waaw da koy té bulibi wa bat bi lay té ni japp ko diko necc parce que day fat té nit buy fat mom da ngay gis sax même kuy suicidé wu moy kuy xaru tak bu mu bopam lélé buy fat bala mo fat da ngay gis loxoy basi bat bi la koy tek ndax boy fat mom non ngay def légui bo gissé di nga xamné nit ki dafa nek di da fay fot dal
2: wa
1: day fot bu ko défé yow da ngay ñew jema fexé mu tiji gemen ji
0: nga xaw fekke da teud wala
1: wa non bu fekke ni dafa taxaw parce que nit ki en général day taxaw bu
0: mo bu fekke dafa fat fekke da am lu mu lek
1: wa bu da ko don fekk sûrement mu tok wala mu taxaw dal
0: lo ndawal rek
1: bu
0: ko jallale
1: mel nonou wa legui bu ko defé bo ñewé dang koy fexé xaw ko seugulo touti nga tek sa ben loxo sa loxo mo xam sa loxo chamagn la budé yow droitier nga da ngay jël sa loxo chamagn mom tek ko ci dënd bi xaw ko seugul touti dem taxaw ci wétam jël sa benen loxo bi nga xamné moy loxo nday jor bi diko door ci ginaaw gi diko def ay claque dang koy xew door sa boy door nak moy testenu loxo bi fi nane testen bi nga koy door
0: te bul ko yeureum
1: da te bu ko yeureum dooral
0: dooral
1: ba door ben 1 2 3 ba muy juroom yoon ke door ko ba muy juroom yoon nga setal
0: mais fekk bobu yep mungi seug
1: mom mungi seug yang ko xawa seugal yen nga taxaw yen ñaan ñep mais yang mom mungi yang ko xawa seugal tuti bu ko defé yow nga fété ko ginnaw mo dang koy taxaw ci wétam mais
0: day melni ko ruqwa way agul ruqwa
1: way agul ruqwa day xawa seug tuti rek
0: day yam rek
1: tuti rek bu ko defé nga doré ko ginnaw boko déré ginnaw nonu yow yaangi yé réflexu tu bi moy sekhat nit kun door ci ginnaw mom man nga sekhat
0: waaw
1: té bu sekhaté day génné expulser li nga xamné moy parce que sekhat day génné
0: walé mo xam li mu lék
1: di konté wu lu koy génné
0: waaw parce que souvent dafa am ben film bima sétane ben xalé bu fat infirmière yi ñu ko tim ñom xamuñu nan lañuy def ba génné ko ci saasi ben jaxlé nañu parce que yaay ji mu ngi taxaw dañ ko indi ñu directement rek ñu neew rek docteur bi seen ko daf ko seen ñew rek dawsi da yëkëti xalé bi rek téy ko ni ci ben loxo bi comme xalé la
1: waaw xalé la
0: door ko ci digg ginaaw gi doorat ko ñaar yoon rek mu sekkat affaire bi génné mu melni da am lu mu foye kay bu mu logon xawma
1: waaw kay bu day xalé mom non nga koy def
0: dang koy légui nak buñ ko laajé docteur bi ñu ne ko yow da nga ñew rek nga door xalé bi affaire bi dañ rek nga dem sa yoon mu ne len sama dom li moko fat te bobu ken neeku fa mu ne lotax bima ko gisee rek dama ne na daw gaaw rek def ko lolu
1: def li ma war ba gis nga kon gis nga socourisme ngi nonu nak li ñi delu soir ci li nga waxon moy gis nga nit ko fat rek nga defal ko lolu non gis nga ni mu simple mu ki boko baye non defalo ko dama fat
0: mu fat
1: gis nga lolu nu mu simple rek xam nga yow legi nak yamul fofu dang koy door ci ginaaw gi bu fekke ne sekhat na khairum buy sekhat day genné walé limu logon lolu motax mu wara seug melni kuy bëgg waccu nga xamné buy genné day yom bu fekke ne lolu nak sorti wul nga dem taxaw ci ginaawam melni kuko ceinturé ni nga xamné ñi di bëré def na xamna ceinturé
0: waaw ceinturé
1: bo jëré taxawé ci ginaawam da ngay jël sa loxo
0: wër ko nom
1: wa wër ko nom mais sa loxo dang koy tek digënté yax yi fuñu dajé non ci suuf non rek ngay tek sa loxo benn bi jël benen bi tek ci kom di bëss mais boy bëss da ngay bëss melni kuy yëkëti wala ci kaw
0: ah dang koy melni kuy comme ko boy wëré nom nit ki melni kuko bëgg yëkëti
1: wala melni
0: kuko daan ko
1: waaw kay melni kuko bëgg yëkëti li ngay bëssalé di bëss 1 2 def ko bu mu juroom yoon tamit wa bu mu juroom
0: ñaar
1: kay
0: ñett waaw
1: def ko muy juroom yoon boko defé bu soti wul nga delu wat ci ginaaw doorat boko bala mo ki bo etolé dina
0: genn
1: limu ki won day dañ
0: ñet ñaari méthode yeb nga jël ko
1: wa bu ko defé sank da ngay door da ngay ki da ngay def ki da ngay def bi bo paré dem falé def bi bam bo defé bo sa yu arrêté rek nga arrêté
0: wa
1: nga arrêté gis nga kon
0: non continuer ba mu genn rek sinon mën nako
1: sonal continuer ba mu genn wa bu féké né nak dem nga ba nga am jafé jafé né gis na gennul la man nga ko soit nga bon mais nak ki yom day nek en danger mais au secours le plus rapidement possible parce que bobu noyatul noyatul nga au secours le plus rapidement possible pour ñu ñëw réagir parce que yow mëna to ci dara fam nek ni mais en général day genn parce que ñaar yi ngay def yeb mo xam ci ginaaw nga koy door mo xam da ngay def ni yaangi créer ben réflexe tout mo yaangi def mu sekkat te bu sekkate rek day genn walé ki bi nek bu dé xalé tamit non la dang koy fop comme ni ko waxé sank teyé sa loxo ci kanam gi xam nga xalé kanam gi boko teyé day yaatu fexé ba gemé ngi tijéku nga teural ko tek ko sa poj yi neul
0: voilà
1: door ci ginaaw
0: bu dé xalé la
1: waaw do jël sa door yi metti bo jëlé say baram rek parce que boko doori man nga ko gañ jël say baram door ko ba nga xamné ki 5 door wala ba ñaar sa bo paré jël sa ciatu loxo yi tamit dippi ko tek ci dënd bi non di bëss bëss ba muy ki boko défé mom tam bu yagge mu yab
0: parce que xalé yi dañoo tamad di sex mën nañ séx lo xamné sa pièce
1: wa si ñom la gëna yombé
0: pièce ay pièce ni
1: si ñom la gëna yombé
0: wa té do xam
1: si ñom la gëna yombé té lolu bu étouffé rek day ay question de minute la ka bu étouffé rek day gañu légui bu ko défé nak boko amé noko défé rek mën nga ko dimbali tay ci lu gaaw dal
0: ñi fexé tam di xol xalé yi sen foy kay yi ndaw yi ñor des fois ñu yor ay boule diko duggal sen gemme
1: ay yoy day mom
0: ay pièce diko duggal sen gemme
1: yeb di mom dang koy baye xel rek
0: koy baye xel rek paray ñi ci baye xel c'est très important
1: c'est très important
0: kon mbokk yi mu ngi nonu sen émission Achifa tay ñi waxtane secourisme ak Cheikh Souleymane Colly docteur pharmacien lu don mu don lu am solo nak ndax secourisme moy dimbali nit ki bala muy loru ñu wax itam bu fekke nit ki dafa am jafé jafé mo xam mané par exemple mo am malaise mais mu ngi noy koku nan lañ ko mëna dimbalé ñi ngi santi nañ mu ngi noy wala noy gi forul bu baax est ce non koku ñu koy dimbalé
1: waaw walu bobu nak mom nit bu amé malaise ñaar mën na ci né mën na am malaise conscient moy manam mu ngi wax ak yow mu ngi mëna wax mu ngi xam nu muy def mu ngi ki comme mën na am malaise aussi mom ñak conscience moy manam yegutul way yow bo excé ligay ñëk def moy yow fexel ba jéma xol parce que nit ki amna malaise ñew nga gis nga né tester respiration am déjà xol ba xam ndax mu ngi wala nga tester conscience am sa ba paré
0: manam ndax mu ngi dégg li
1: ndax mu ngi réagir wala dét man nga ñew fekkene nak mom wax nga ko mu wax la lolu jaratul def dara parce que ñew nga xamna amna malaise malaise moy mu nek mal à l'aise moy amna lu ko ki ak yu gën wa légui tay budé walu bobu mom nit ki mu ngi wax ak yow

0: ஜம்முட்டி ஓட்டை ஜம் என்று அக்கூழும் துட்டு பந்தக்கியாக
1: Seigneur FM Dakar 88.6.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yatuway bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu swatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndeyjor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mire yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebas ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek man na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandiani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bulletment de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak myome uterin yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
3: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل هذه الختمة بشارات واللذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم غيره مما يسره وينفعه ولا يمل منه ولا يشحن عنه أبدا

tawatal tabunu wa sawla minye wa qarnubi dayji ma wax banet taret giriya ma def antarparet ya fa bi qamqam ni yuret ci sama xel ci qarnubi debul ma tankam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ko ko ñaan murid yi yep la ko ñaan ngir ba nga dekkal qarnubi joy parental lanu joy bonu fabul len ni woy kunu yafal bande fi koy modeluna tal qarnubi gisunu yaay te no ngaram ko ñak yaay day nampuma buural te bonu ngalada am rog ni mbollem qarnubi fa bal sa dom yi yep bot ñomit ñu bot senu njabot ku mën ta bot nga jox ko mbot ndax yalla na tal qarnubi te fa muri yi sutral motali jakaji nunal fa tolu dalishan halal.

Serigne bi gesul xarnu bi sa dem gi tax na ñepp joy nawet yi sax dootunu toy leg leg mu war ba toli goy serigne bi gesul xarnu bi xam nañ la ya no da tawal da no bayal da no ñoral da no roñal da no degal pesal nga saqi xarnu bi ca yarma ne no da defal lu xel dajul da no fabal danu tibal danu lel regal nga mbollem xarnu bi ca yarma ne ñu da sanal jigen ni ya nu damal tay ñeppayam kenamatul sharing bi gesul xarnu bi ñe seeni sak sagi kuna ñe seeni gaay dagi kuna ñe seeni gem rek kuna ngir ñak gi ci xarnu bi at mo ne ndax mu tane daw mu gëna far delu ganaw barabi ay shax dina way mbacke gesul xarnu bi wayno wayno katarax yalwan amo kula sharax garab budano xob yalax bambay ndanjamal xarnu bi garab gu mak bu ne jirim garab yu ndaw di jirim meñat masay mir ma alam li rak kadal wa xarnu bi allahu akbaru zaman jamano mo man safan qewal gi daf da wala ngan ci dabi mbollem xarnu bi libek si keke zafaran lan dadi wo muy wala nga nuy xelli koppi dinan watay korne xarnu bi astaghfirullah alazim tum nan la da defi kom te muy lu neexul won borom jurbe la wute xarnu bi xewal gi daf da wal wali bawan ci ñul di kel keli motax ma jog di pel peli sharin bi gesul xarnu bi xewal gi daf da wala ngan wax sen nga wute nga ak sayan xamo qurak tundak sayan sandoxa mandal xarnu bi wacc nga yow lo ma sa wax def nga ko jox ko mata jox daawonu nax seddon nga mbollem xarnu bi gancax gu ndaw di weddatul mag ni gar ken guddatul motax manala shoxatal jamal won ci xarnu bi njambale may gay ñewon daawé ci xéewal yi fi won tay ñuy def yanu bawon ngir ñak gi ci xarnu bi ak ñaka bon ci

alu nip marit wala mu xacce def tarit ndaw ñom me gaay xarnu bi and ak commerce ay di jaay ñi li fa jaan seen ba xay te xam ya doon sunu bay mo te nga natal xarnu bi ñi le nga xacce def chef ñi def dak ngir baña lof ñi daw baraw beñ ni fif mo te nga natal xarnu bi yaw la no ya karabada ngiriyanu tagalek bida ubna numbalem lanu dan bakaje ke ci qarnu bi tanu yaroni tay arunanu dotunu faqaminanu dotun law yewunanu yaramnu natal qarnu bi sonu joxon nak lanu yaron dotunu def nanu defon khana yegonu yarunan ku weddila jal qarnu be yaramlu nanu taraklu nanu doynanu ran saraktu nanu jeblu nan sopiku nan ñu sarax ñu natal xarnu bi ñun tuxu nañ suñ kari bay gaday def la suñu bay tuba di kër bamba di way sëriñ bi gesul xarnu bi muriri salin nanu ran ngir xamni ya leen amewon ya leen joxon lañu yoron yobbu nga mboti xarnu bi ci jaani reccu nañu tay xamne ni beydu shuru bay ya mana mayne do ko doy mate nga natal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mbolem balag narak walof ken desadul ko amiyef serign bi gesul qarnu be ko xamne dana ami jak dame angara ki jot me an mam den mu jek serign bi gesul qarnu bi kuma sam yari wata soxla na ran ji ñaari mato tamontam jogum mato serign bi gesul qarnu be ko xamne dana ami tax tay mu ngegi ne bu bax bu gana bex bam na ja fax serign bi gesul qarnu bi kariya ngi wel bani chundum lane wayorong defi korong nyadoni bur defi koyong serign bi gesul qarnu be tubari sax perte nañu ñaren gamonit perdi nañu yahudit faji nañu yal nañu yes ci qarnu bi ñatuke won far nañu lang fuñ jiro resulen falang aduna ya kono weleng serign bi gesul qarnu be nari ang yalwan akakar cheikh bun xamone ak delu fajar ken taratul lo joxinar way mbake gesul qarnu be way mbake yu xunañ ba de waluñu so ya xeñu de melal ni koy ram ko de ya nu tinul wa qarnu be yow yaay donay muhammadu ter nga sirub hamidu ter nga mote ahmadu man nga musal wa qarnu be man nga defar bi te kibir defar nga ba dolo kibur ya dindi alarba diber sak muriti qarnu bi man nga kanam man sagana awlo sante yalla muné wa lo wax fa diwan ñu ni waw wax le ñu natal qarnu bi sa mbir apatana ak deram na qarnu bepp am ngeeram ta am deram ta yakko gam gam may jariñ wa qarnu be male bu nak gay la qamul waju qamul des koy qamal subhana ya kamar kumal ya ne xawan wa qarnu bi nañ far wañi ko tagdam ngir moonu may lu jombi mam bole ngure daw diram ak cyanta war wa qarnu bi bamba mané fula misal ay geej bu war wa senegal ken dula jale genu gal seydou zato el qarnu bi cheikh bamba ya dig mbambulan ku sobu dotu ñane nan ku mande day gimbane ten sey ka samandal qarnu bi ku sobu get na re derem be ko bi dotu dem kerem kone charam kasum garam du mari resi qarnu bi geju hikam gim daadatam bané ko secc mok ñoñam ma sefu ja nandal ko xam tokken bi doyna qarnu bi lum lon fore yoyon ram lon ak angami fi on daana na mari fi non amul niro ci qarnu bi serup andari xam xamam ma sefu ja natal wujam ayam gasewra na ñoñam mujab amul ci qarnu bi fekkon

man magi koy magal di duddu ay mbiram isama wayi di beral ñanalam man ko ma jox say nopp deggu deggum man ko ma deddu moy ku deggu deggum yerna bu yag mi nanul baqil qadim ay yon yon

walum jangam serigne bi serigne bu mag bi mo waral may xam le serigne bu mag bi mo may ajjak le moy may xam xam mo waral may sande fasiyene na di sadde way tay fende su ngeen ma deglo tay ma leral tuti ci sunu waji yalla def mu jide serigne bu sobe mo dalal serigne bi jangal ko tuti.

la fatuma mor fas ko yene jallen jangal ko ba magal di jang xam xam yor xel mu yem bolem ñam ab xam xam serigne bi musta genn ngir di jangim waye li wer moy mora won ñi jangim serigne bi daana top lo xadi bayit ba muju na ko legi day mokal ko yit bam yegale la dal di dor di jangale dongay serigne mam.

bugene dana ko don duwaye samba gene serigne bi daldi koy xamal ak deggum go xamni ni tankam manul go deggum halatuma bay ñu ñew ngir yalla di jang fi di dem fenen ngir yillam mune ko baxna mala jox wi nar goor serigne bi sant sun borom mi ben goor fek na am na ñetti nit ñum andal ñu diko top ku ne témir bum labal serigne bi jaay lu faswa ñetti témir seddelaleen ñu sant lool juk dal di boor setal matuk serigne bi ak xamam bi setal fu lay serigne bi ak dalam bi momata way deugal na sun yaakar ci mom besu ko yaakar ñak yaakar moñ mom nan delu wat xam la ni sun mam sanjinam makke ko jor doga na la wor adunam nan delu wat xam la ni sun mam sanjinam makke ko jor doga na la wor adunam nalog mamor andeseli amaza sinatum zasil lamamor fatu mbole ni bind wax nañ moy li wor amaza sinatum zasil lamamor fatu mbole ni bind wax nañ moy li wor gudi talata lanalaw ñu rakko

Ukifana jurom yuto punyatung dibgawa mnyuna yuto punyatung weru safar la gis tubab ya jewal yor xel mu dal ku gis ko xam ni xexun serin bi nak nañ xam ni mo ñaan tukki bi lolo waral mu sant lol ci genn bi ndax da beggon mbollem nitam ñi tabim aljana doon yi jewri ñul yenen bi sallallahu wa sallama alayhi illahu bilali wa sabi wa man walahu beggon itam lo xam ni raw na xali ci yalla bur.

தவுமே அந்த சிரிம்பி.

やさら

day yow do samaam te bokuma ngam daaray ne waaja do gisante wuñ ba bis ni day serigne bi ne jeegi ga amna ben bis am kilifa tuba buwa de kubarus ni di ko sentu di setal barabin aka felat di penturat garabin naka mo asida di deggal fama tok talal ma bloxo ma talal fama tok kaddu borom bi melni ak demu ci man ya ayyul ladina cham sab suban mada di xecat boba sal ko butar mu melni kuy tar tari may bind di bar taxawna fofé duti melni kuy xalat ci man ginaaw ba melni amna lum gisat ñew ni ma man bokewuma ñi gennelem buma sañon tay ji nga dem yobulem dama amon ben xarit ca Senegal mu xam la lol sopp la lol tamay la pal moma waxon buma ñewé ma nuyu la jotali lepp nuyo ci mom li dongulam moniko li ma def itam defu mako giru bañel ci mom ba nekk wan ko ko moniko li ma def itam defu mako giru bañel ci mom ba nekk wan ko ko bamou deme ñu ni man ak teral ko ma dal di jël

ay andandom diidal ko lol ci bo xamon koku nga toy muri ci nasu may gon ñew ci serign bi yore ab bitel bu reuy bu fess ci da ak ben gatt na ko tay faaw nga tek sa tanki fi ci doxu gin ndax sama tuub gi loloy firndel de gugin faaw nga tek sa tanki fi ci doxu gin ndax sama tuub gi

ay banting yeto sane mat nanen di banting kilifa goge ñew doxal ko ni ma fi dub jili kay xana da ngay yak ni fi yel xamal ko ni ko li moy jakam da fi julé motax mu jumlu makam tayaqalul ken ta toñul ken nakul ci yoon.

Muniko den ñu daadi songo karce ga dox sen digeenté ñuy xulo ngir deggugam ta sa kuzan ba jëjinis may bindum di degg leen tay sant bur biñ bindum ya ta kuzan ba jëjinis may bindum di degg leen tay sant bur biñ bindum bisu gero ci la ya xal raditu di sant yalla sa borom mi saytum bama ñewé ci bir banala waktubin ñuni manangul nañ la tay dang ko fa bin da nga tabax ñaar.

bis waaj na ngir di bind leppam di metti ba manul di bind mu degg waay juy xaqataay ci neegam mu daari tàmbale wax ak boroomam gis nga ma maa ngi nii tawat ba sonn sam noon di

0: Gelera fate kolu fate kolu nan jokunu ci gennu bu dehrotul usqat salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sante bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.